0: dapat karapatan natin ay yung ginagawa po parang utang na loob o panlilimos yung ginagawa po natin. So yun po yung mga items na yun na tinatawag po naming red flags.
1: Okay. Tama po ba? Meron kayong sinubmit na proposal para po sa ating budget process dun sa submissal ninyo kasama yung iba't ibang sektor. Kamusta po? Meron po ba kayo nakita na kahit papano naman na-consider nitong ating mga mambabatas?
0: Opo, meron naman po tayong mga proposals po, no? Pinu-pull up ko lang po yung ating file, no?
1: Mm-hmm.
0: Nandito po, no, sa mga items po na sinubmit namin sa People's Budget po Coalition po kasi nag-compile po kami ng mga suggestions galing po sa iba-ibang mga NGOs. Yung mga pinopropose po namin around 124 billion pesos po, mm-hmm, pero yung parang nakasama lang po sa House process around 6.1 billion po, no, in matches or near matches, no. So, mm-hmm, ano po yung mga dinagdag nila dito? Mga nag-agree po kami dito, yung fuel subsidy po, dahil nga po El Nino at mataas yung presyo ng ating langis at krudo,
1: mm-hmm,
0: yung service contracting program po, around 500 million pesos. Meron naman yung EDSA busway, mm-hmm, 75 million. Yung mga transport terminals po around 774 million. So may konti naman po
1: na ibigay.
0: Opo, pero gusto ko lang pong sabihin na 6 billion po siya of the 100 plus billion po.
1: Oh,
0: no?
1: Ilang porsyento lang yun, Ken, ano? 124.4 billion yung line item sa funding proposals ng Budget Coalition, pero ang nakita nyo lang 6.1 billion pesos. Tama ba
0: po,
1: kasama sa hinihiling yung ibalik yung 76.65 billion pesos for PhilHealth, hindi rin napagbigyan?
0: Tama po, no? Nakakalungkot po yun, no? At in fact, isa po sa mga sinasabi po namin dito, at ngayon po may press conference yung ibang mga doktor at mga public health workers natin para sabihin na dapat hindi utang na loob ang health system natin. Dapat ito po ay karapatan nating mga tao, no? At mga mamamayan dito po sa Pilipinas. So yung sinasabi po nila, dapat yung PhilHealth na siyang dapat na health programs po talaga natin na dapat predictable. Gusto mong sabihin, kapag pumunta ka ng ospital at nagpagamot ka sa sakit, dapat malalaman mo talaga kung ano dapat yung makuha mo na mga benepisyo. Ako po, for example, yung aking pamangkin, no, anak po ng aking kapatid,
1: mm-hmm,
0: 41 days po siya sa NICU, yung sa ICU po para sa mga bata. Tapos po yung bill niya po, reached around 490,000. Yung kinover lang po ng PhilHealth doon, around 30 to 40,000. No? So, kailangan po talagang improve, no, yung ating coverage po dito sa PhilHealth. Unfortunately, hindi po siya na-discuss at na-aprubahan sa House.
1: Marami pa kayong ibang proposal na magaganda sana pero hindi din napagbigyan, eh, no? Merong 16.2 billion pesos for Dorland acquisition, last mile schools 5.25 billion pesos, improvement sa delivery ng 4Ps na yung improvement ng delivery ng 4Ps na napaka-importante kasi tinutulig sa yung listahan ng 4Ps, hindi rin napagbigyan. Pasig River Esplanade, 1 billion, hindi rin napagbigyan. Labor inspection, 357 million pesos, hindi rin napagbigyan. Ano ang paliwanag nila? Bakit daw?
0: Magandang tanong po yan, no? And as much as we'd love to offer an explanation po, unfortunately po, nalulungkot kami dahil parang bumalik sa dating gawi, no, yung camera at yung ating mga representante po sa lower house, no? Kasi yung Budget Amendments Review Subcommittee po, yung pinupush po namin na sana ay nandun yung media at nandun yung mga civil society organizations. At dapat nga po, October 1, 1 PM yun, yung announcement po ng schedule namin, in-announce po siya 6 PM of the previous day.
1: Mm-hmm.
0: At hindi nga po tayo inalaw. Tapos, nagkaroon po sila ng 4-hour executive session po na nagsimula ng 1 PM, natapos ng tinatry po namin na magsubaybay doon sa live stream kasi hindi nga po kami makapasok house, no? 5 PM na po siya nagsimula. And yung kailangan lang po namin ditong i-flag yung observation po namin, parang pre-approved na, no? Parang scripted na yung pagpasok nila doon sa amendments process ng Budget Amendments Review Subcommittee. Hanggang ngayon, wala pa kaming kopya ng BARC report. Tapos yung mga members po parang nagkaroon ng mga copies ng mga tables of figures. Kusong sabihin, napag-usapan na at hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit yung mga programa ito napondohan, yung iba hindi. And by the way, another very important thing ay hindi po natin alam kung saan manggagaling at saan babawasan yung 116 billion pesos na dinagdag.
1: Oo nga.
0: No, so ako po na-alarma ako at yung mga budget watchdogs po nananawagan po sa kamera na dapat po matuto sila doon sa mga abusong nangyari during the flood control scandal. Parang bumabalik po din sila sa dating gawi at mas kailangan po silang bantayan.
1: So, ibig mo sabihin, tama ba, October 1 to nangyari, up to now, it's October 6, wala silang paliwanag sa kung bakit ganun po yun nangyari. Yung binabanggit mo kanina, na supposedly, dapat 1 p.m., inalaw kayo for 1 hour lang para magmasid, pero parang pakiramdam ninyo, wala na, tapos na.
0: Totally po, hindi kami inalaw.
1: Okay.
0: Wala man lang physical presence. No? Kahit po media, DJ Chacha, so kahit po kaming lahat ng mga contacts po namin sa media nagtatanong bakit hindi kami inalaw. So kung hindi man CSOs, kahit media man lang, they weren't in the room. So
1: even yung public proceeding ng 5 p.m. or paano ba 'yung nangyari?
0: Yung 5 p.m. po ni live stream naman.
1: Okay, okay. Pero yung actual, yung physical, hindi na kayo pinapunta.
2: Sinasabi ni Ken, yung mismong detalye ng pag-uusap, kung sino nag-propose ng mga amendments, mga singit na iyan.
1: Hindi nila alam.
2: Oo, sikreto.
1: Oo, secret lang.
2: Tapos nung sila ay nag-livestream na, tapos na parang magang ayos na buto-buto.
1: O, yun na nga, natapos na yun ang binabanggit niya.
2: Ito
1: ang
2: sinasabi nila, Ken. Anong sabi dyan ni Ma'am Swan Singh na nangangako ng transparency?
0: Nakakalungkot po Manong Ted, no? Dahil tinatry po namin mag-reach out. In fact, me pa po, no, nagsulat kami na Cardinal Ambo, David, at yung mga business community sa kanya. Isa lang naman po yung hiling namin eh, magkaroon ng dialogue. No? Meeting lang po. No? And we're usually very constructive naman po sa aming partnership with government agencies. Pero kahit po yun, no, meeting man lang, hindi kami pinagbigyan. Nakakalungkot po yun at nakaka-alarma. Na kahit po yung mga spiritual leaders natin at business leaders, hindi man lang inalaw ng isang meeting, na, kahit man lang courtesy. No? At yung pangalawa po, yung sinasabi ni Kong Mika, yung Congressional Policy, Budget and Research Department naman daw, yung kausap naman ng civil society groups. Kaya lang, yung tanong po namin doon, hindi rin po nila masyadong ina-update, no? Yung CPBRD. Sila po dapat yung kausap namin. And actually, kina-question po namin yun kasi dapat technical and independent think tank po yan ng House of Representatives. They are not supposed to, wala po silang mandato na political. No? So dapat po, yung panawagan din namin sa kanila, yung Committee on APRO sana dapat yung humarap because they are our representatives. They cannot outsource this no, to an independent think tank. No? So nalulungkot po kami talaga sa engagement namin sa House at yung iba naming mga kasamahan. Nagkakasakit na tsaka medyo malalim po yung sama ng loob sa House of Representatives kasi kung ganito po yung gawi, mauulit-ulit yung flood control scandal and we're warning the public that this should not happen again unfortunately ito po yung nangyayari.
2: Ano ang reaksyon nyo doon sa statement ng Kamara, no? Pati itong Committee on APRO na doon daw sa mga dagdag na budget at saka amendments dyan sa DPWH kapag daw walang program of works at validation sa mga proyekto ay hindi daw poponduhan yung proyekto under the DPWH budget.
0: It remains to be seen, Manong Ted, no? Kasi dun sa 11.5 billion pesos na dinagdag nila sa DPWH, hindi pa po natin alam kung ano yung listahan ng projects na yan. So they cannot say na may attachments na yung lahat. Yung kagandahan naman po na ginawa ni na Secretary Vince ay pinublish po nila lahat ng 11,000 projects nila worth around 400 plus billion pesos. No? So for the first time po, actually nakikita natin yung mga programs of work, geotag photos, yung mga presyo po ng semento na ginagamit para sa mga construction dito. Yun po ay yung good news po dito ay maglo-launch po kami ng tinatawag na People's Budget Research Alliance sa October 24. So ipagsasama po namin yung academic institutions para po aralin ng maigi at independent

0: building, ilang sa isang distrito ha, sa Mindanao, nakita ko ito, ang lalaki ng alokasyon, pare-pareho amount eh. Dito nga sa distrito mismo ni Binibining Swansin, kung susuriin ninyo, iba-ibang mga lugar pero pare-pareho yung amount, yung kanyang proyekto, water system. Ito yung hindi pa rin natin maintindihan. Kung totoong may reforma, bakit pare-pareho ang halaga, iba-ibang mga lugar? Tapos yung mga proyekto, sinasabi, pare-pareho din. Alam mo yon, dito pa lang, meron ka ng duda. Wala namang pinagbago doon sa paglalatag nila ng individual budget sa bawat distrito.
1: Opo, no, and in fact, kailangan po talaga siyang i-check. Yung kagandahan po sa process na ito, at least transparent na po yung project documents, hindi tulad ng last year. No? Mm-hmm. Yung last year kasi binigyan lang tayo ng listahan at nakapag-red flag din po tayo ng mga ganyan. Both si Senator Win Gatchalian at si Senator J.V. Ayers ito, they're very open to this type of analysis. And in fact, dun po sa last DPWH hearing, medyo malaki-laki na po yung na-flag nila no, ng mga projects. So si Senator Win, for example, lampas kalahati raw ng DPWH projects, meron siyang mga tanong. Mm-hmm. No, so pinapasubmit niya ulit yung DPWH ng mga additional documents na to. Si Senator JV, I think mga 9 to 10 billion pesos yung na-flag niya mm-hmm. no, sa DPWH project. So that's how our institutions are supposed to work po. No? Okay. Pero magsa-start po yan kapag transparent yung mga ahensya. So dapat hindi lang po to DPWH kasi the entire infrastructure budget lampas 1 trillion pesos po yan eh. 445 billion pa lang yung transparent. So dapat lahat po ng ahensya i-require ng Congress na mag-publish ng lahat ng to, and if wala po silang mga attachments, the president should veto it, no? Kailangan pong i-pressure yung pangulo na i-veto yung lahat ng mga proyektong yan, and also we should ask our representatives po na wag yan ilagay sa budget.
0: Okay, sige. So, ngayon kasi, most likely, no, ito rin yung kanilang itutulak sa plenary debates nito for approval na. At saka ipapanik yung kanilang version, GAB, papunta ng Senado. Saan ang laban ngayon nito? After, kung hindi tayo pinansin sa Kamara.
1: Sa Senate na po yan, yung kagandahan po sa Senate, October 26 po, in-invite na tayo na magkaroon ng civil society organizations review no, ng budget. No. So, nagpe-prepare na po kami nung lahat ng mga comments namin on the House budget at nakaantabay lang po kami. So, tulong-tulong po tayo, Manong Ted, DJ Chacha, sa pagbusisi nito kasi grabe, sobrang laki po talaga ng trabaho. And we all need everyone po no, na magbusisi po no nung ating budget.
0: Okay, kasi nga ito ay nandidiyan na no, kahit na siguro kumontra pa dito ang mga progresibong grupo sa Kamara, mukhang at the end of the day ito na 'yon no, ang kanilang naging desisyon. Unfortunately nga dahil hindi ito transparent, hindi ho natin nakita. May mga reports lang kung sino halimbawa ang nagpilit na madagdagan ng 11.49 billion ang budget ng DPWH, eh may mga reports na contractor din ang nagdagdag nito eh. So nabalitaan niyo ba 'yon? Yung isa sa mga itinuturo na contractor during the past Congress, no? Yung mga may construction company tapos congressman, siya din na nagtulak nitong dagdag na amendments na ito. Paano kan di magdududa dito, Ken?
1: Kaduda-duda nga po talaga, kaya dapat ipasa na po yung Party List Development Act, no? O yung Party List Reform Act yung dapat isa lang campaign po, People's Initiative. So dapat po lahat tayo ay pumirma dito sa People's Initiative na to para... dapat isa lang, no? No to political dynasties po tayo, no? Hanggang sa yung mga nakaupo po sa pwesto ay may mga conflict of interest, no? Ganito nang ganito ang mangyayari sa ating budget at sasayangin lang po nila yung pera natin, no? So kailangan po maging aktibo po tayo sa mga people's campaigns na ito at kasama po kami sa mga push na yan.
0: Sige, ano ang take nyo sa LGSF, sa Local Government Support Fund? Dinagdagan na sa proposed 2027, dinagdagan pa mismo nitong small committee na ito ng 4.09 billion pesos. Hindi nga maidetalye kung paano ba ang decision dito, kung sinong tatanggap ng magkano.
1: So yung Local Government Support Fund po, na-mention po namin kanina, around 58 billion pesos po yan. Tapos, may

0: mga may dalawa po kaming kine-question diyan. Yung yung unang component po diyan yung tinatawag na financial assistance to local government units, that's around 37 billion. And yung pangalawa po yung NTF LCAC. Ito po yung nagkakaroon ng mga human rights violations, di ba no? At ito po yung mga items po no na kailangan nating bantayan, around 10 billion pesos po yan. Yung problema po sa local government support fund, tinatawag po namin siya na local pork na ano ngayon, Manong Ted at DJ Chacha, dahil posible pong magamit talaga ito no sa election, no, mangyayari na yung 2028 elections very soon, and the previous year's budget po yun yung tinatawag nating election year budget. Meron naman po silang criteria under a local budget circular no ng Department of Budget and Management, kaya lang yung major po na tanong namin, it's dangerously close to what the PDAF was.
1: Yes.
0: Yung priority development assistance fund o yung pork barrel dati ng mga kongresista, may listahan ng mga proyekto, pero yung tanong po namin doon, does it really align no doon sa mga national mandates na gusto natin ipa-implement po sa mga local government units? Magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa, alam po natin that one in every four Filipino children are stunted. Gustong sabihin very very low height for their age, no? Nabansot po sila dahil kulang po sila ng nutrition. Bakit po kaya hindi magkaroon ng programa under the local government support fund na outcomes based po siya or policy driven, no? Yun po yung sinasabi po namin. Hindi namin sinasabing dapat walang ganitong klaseng pondo, pero mali po yung disenyo ng local government support fund, at sinasabi po namin na may risk po siya na maabuso, may risk po siya na masayang, at may risk po siya na magamit sa eleksyon nang hindi naman napupunta doon sa mga beneficiaries na nangangailangan talaga.
1: Oo, tsaka maliban dyan ano, sa binabanggit mo na iyan, Ken, yung kasing mga LGUs, meron na silang tax allocation yung dating era na pagkalaki-laki. At pagkatapos, yung ilan sa nakita ko dito na pinonduhan ng LGSF, kamakailan din lamang sa mga LGUs, eh para bagang proyekto, halimbawa, may drainage din sila eh. Alam mo yon, parang isipin mo, pagkadami-dami na nilang pera, yung isang city, napakalaki na ng kanilang tax collection, napakalaki pa ng NTA allocation nila, tapos kumukuha pa sa LGSF. Eh, hindi ba? Tapos yung proyekto, ganun din, yung dapat na sana'y proyektong infrastruktura na pwede ng pondohan ng local fund nila, pero LGSF pa pinanggagalingan ng pera, maliban doon sa mga distrito nila ng DPWH.
0: Tama po. So parang nadoble-doble na po, no? Dahil nga po mali yung disenyo, parang naging redundant siya, no? At yun nga po yung risk dito, may mga mauulit at mauulit na mga types na mga projects na pwede naman nilang pagkunan. Just to give you the numbers po, no, doon po sa 7.2 trillion pesos na proposal for 2027, yung sinasabi niyo po, Manong Ted, na national tax allotment ay 1.3 trillion pesos na, no? So, ganun po kalaki yung ibinibigay ng national government sa local government units natin. At meron na rin namang ibang mga programa, yung ibang mga national government units. So, bakit pa ganito kalaki yung tinatawag na local government support fund? Specifically, yung dalawang items na yon, yung financial assistance to local government units at yung NTF-LCAC, na parang dapat alisin na po yan.
1: Oo, ito nga, halimbawa, Quezon City, ito ha, ito yung pinakahuli na datos galing doon sa website mismo ng DBM. Ang ibinigay na halaga dito sa kanila, 937 million, tapos ito, rehabilitation of local road in Barangay Doña Imelda, 179 million halimbawa ito. Puro ito mga local road. Eh kung local road, ano pa ang pinanggagastusan ng kanilang local tax collection na by the billions din. Tapos ito nga, ito din isakop na isang distrito na may sarili ding DPWH budget. Kaya isipin mo, saan nila dinadala ang pera nila? Napakarami nilang pera.
0: Opo. In fact, yung Quezon City po isa sa richest, no? At yes, sinusuportahan naman natin yung mga programa ni Mayor Joy. Pero dapat nga po yun, Manong Ted, maraming salamat sa pag-zoom in dito sa Local Government Support Fund. Ha? Kasi yung pangatlong portion po ng Local Government Support Fund, yun po actually yung sinusuportahan namin. Yung tinatawag na Growth Equity Fund. Mm-hmm. May 10 billion pesos po yan. Yun yung dapat nagkocorrect dun sa, kumbaga, inequality. So pag hindi pagkakapantay-pantay ng pagpapadala ng pera ng national government sa ibang mga LGUs. So under this Growth Equity Fund, dapat yung mga mas mahihirap na LGUs yung mas makakuha. So kung interesado po silang magkaroon ng mas may hustisya, mas magkaroon ng pagkakapantay-pantay, mas i-improve na lang nila yung implementation ng Growth Equity Fund kaysa ito pong mga posible pong nadodoble-doble na mga projects, baka yung mga LGUs na mayaman na at hindi naman na kailangan naman talaga yung pera na ito ay hindi na po madoble yung fund downloads nila.
1: At saka, sino nagdidesisyon dito na sino may pinakamalaki makukuha? Ano to, palakasan sa Malacanang ng mayor? O ng partido ba? Kasi ito, yung meron dito, Makati, 76 million lang. Pero ang Quezon City, halos 1 billion. San Juan, kalahating billion. Pero dito, yung Navotas, tsaka Pateros, maliliit lang. Ito yung mga hindi natin maintindihan eh. Kung paano yung desisyon sa pagbibigay ng pera sa mga LGUs. Pero ito nga kasi Metro Manila ito, paano pa doon sa mga probinsya?
0: Napakagandang tanong po yan, no, Manong Ted, and those are the questions that we should keep asking, no. Dito po sa Local Government Support Fund, yung napakahalaga po dito ay talagang ma-improve, no, yung equity at yung equality ng pagpapadala ng pondo ng national government to the local government units.
1: Okay, sige. And then ito, lastly nga ngayon, ano, may press conference tong ilan sa mga ano, no, sa mga grupo tungkol naman sa karapatan natin para sa kalusugan. Itong MAIFIP na dinagdagan pa nila ng 24 billion, right?
0: Yes po, halos 25 billion po.
1: Okay, sige.
0: So dinoble nila from the president's proposal.
1: Okay, sige. So na naman ito, no? So who will decide sino na naman pasyente makakakuha ng malaking alokasyon dito?
0: Opo, sinasabi po nila actually under this budget dapat wala na po yung tinatawag na guarantee letters, no. In fact, there's a provision under the 2026 GAA na nagsasabing yung politiko dapat hindi na siya makialam sa kung sino yung makakakuha ng benepisyo. Pero the reality on the ground, Manong Ted, ay napupuwersa talaga yung lahat ng mga pasyente na manlimos pa sa mga politiko. And I know this for a fact dahil po may mga kakilala at mismo mga kapamilya ko ay pinagdaanan po ito. So dapat hindi na po ito mangyari at sinusuportahan po natin yung mga moves po, no, ng bagong Department of Health Secretary si Sec. Edwin Mercado at si PhilHealth President Beverly Ho, no, na sinasabi nila dapat magkaroon ng integration, no. Dapat hindi madoble yung binibigay ng MAIFIP, ibigay din ng PhilHealth. Yung binibigay ng PhilHealth, dapat hindi na binibigay ng MAIFIP, no. Dapat may rules yung MAIFIP at ito po yung mga kailangan nating bantayan.
1: Oh, sige. So, sabi mo nga, ang laban dito, papanik na kayo in the Senate, sana nga maimbitahan kayo sa actual na pagdinig at hindi lang imbitahan, pakinggan kayo kung sakasakali. After all, ang pinag-uusapan nga natin dito ay pera ng bayan. Salamat sa inyong sakripisyo, Ken, ha? Ito ay, sakripisyo ito. Kasi wala naman kayong bayad dyan. Pagmamalasakit lang itong ginagawa ninyo.
0: Opo, medyo nagkakasakit na nga po yung mga budget monitors namin. At medyo sumasama po talaga yung loob sa House of Representatives, no? Para po sa akin, yung laban po, dapat hindi natin sukuan yung House of Representatives. Para po sa akin, dapat hindi sila makalusot dito. Kasi kapag pinalusot po natin at hayaan lang natin na ganyan pa rin yung ginagawa nila, mauulit po talaga yung flood control corruption scandal. And I don't think the House of Representatives should tempt their fate, no? I'm not sure how aware they are na galit talaga yung mga Pilipino sa kanila, no? Dahil sa mga pinagagagawa nilang hindi na sila natuto. Sa Senado naman, we are optimistic dahil po napakabukas ni Senator J.B. Ayres ito as Committee on APRO Chair at si Senate President Win Gatchalian ay talagang pinakikinggan po yung mga rekomendasyon namin.
1: Okay. Huwag lang makikialam dyan yung mga may future plans.
0: Tama po. Hindi natin...
2: Napatawa mo naman si Ken.
1: Wala makikialam dyan sa Senado yung mga may future plans.
2: Oo nga.
1: Para sa mga daang milyong nakalagay sa...
2: Maleta?
1: Hindi maleta.
2: Ano?
1: Kahon.
2: Kahon. Oh. Sige. Ken, thank you ha.
1: Ken, salamat na marami. At yun daw, Kamara de Representante, gusto magbigay sa atin ng panig sa panayam na ito, mga kapatid. At gladly, magbibigay ho kami ng mahabang oras no, kung papayag ang kanilang chairperson na si Ma'am Micaela Swansing.
2: Sa pumayag na?
1: Hindi, sana nga po ay pumayag sa ating pong panayam para ho natin mapakinggan ang kanilang panig at mapakinggan din yung sentimiento nila, Ken, na sila ay frustrated, sila po ay dismayado, at sila po galit ika nila sa pangyayaring ito. Ken, salamat na marami.
0: Maraming salamat po, DJ Chacha at Panong Ted.
1: Thank you. Si Kenneth Isaiah Ibasco Abante. Mga kapatid, ano ho, hindi ho biro, mga kapatid, ang kanyang, ano, kumbaga, hindi natin hindi natin maaaring maliitin itong educational background, itong batang ito. Ang kanya pong training tungkol po dito sa public administration in international development, Harvard ito.
2: Wow!
1: John F. Kennedy School of Government. At maliban dyan mga kapatid, ito po ay scholar din ha? At valedictorian sa Ateneo de Manila. At maging dito po sa kanya pong mga lahat po ng pinasukan ng mga paaralan. Mabuhay ka, Ken. Salamat sa iyong sakripisyo, iho. Mabuhay ka. I'm sure ang iyong mga magulang ay proud na proud sa iyo. At kami rin mismo dito ay proud sa mga tulad mo ng mga batang Pilipino. Kayo ang bagong leader. Kayo ang dapat na mamuno sa bayan na ito. Kaya kapag tayo nagtanong na sino ito, mga batang ito?
2: Pwede, no?
1: Ang mga dapat po, ang mga susunod na leader ng bayan na ito.
2: Talaga naman pagkadiin-diin sa bayan na ito. Na-frustrate ka na ba, napapagod ka? Kasi akala natin magkakaroon na ng pagbabago. Sabi nga ni Ken, ganun pa rin eh. Ganun pa rin ang gawi nila.
1: Ako'y napu-frustrate lang dito sa mga may future plan. Na talaga naman, kung ano-ano na naman sinasabi. Para baga nakakalimutan natin na siya'y isa sa mga hinatiran ng kahong-kahong pera. Sandali muna, big boy, ha? Sa ating mga kababayan overseas, sa lahat po ng mga Pinoy na nasa abroad o maging ha, mga Pilipino po na may kamag-anak sa abroad, ang tanong, kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Meron na ba? Kung meron, aba, download na agad-agad ng BDO Pay App now na. Ito ang payment app ng BDO. Mag-sign up and link sa inyo pong BDO Kabayan Savings para agad nang magamit. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala sa ibang BDO account, ibang bangko or e-wallet, no fees. Wala ng InstaPay o PesoNet fees pa. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, libre dahil walang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa mundo, libre. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app ngayon na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, bumisita po lamang sa pinakamalapit na BDO branch para mag-open ng account. O diba, BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Again, magbukas po ng BDO Kabayan Savings at mag-download na agad-agad ng BDO Pay App. Libre lahat ng sinasabi natin ng mga transaksyon. Saan ka pa? BDO Kabayan Savings, alagang kabayan. O, di ba? Habang sa lahat din po ng ayun tuloy.
2: Naku, may iritasyon. Naalala mo kasi mga may future plans?
1: Oo naman. Ay talaga naman. Aligagana naman siya. Opo, sa lalamunang may iritasyon, may Camusil Throat Spray na solusyon. Camomile contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camomile ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camomile. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you very much. Camomile, salamat na marami. Ang laking tulong nito sa akin, biyaya may tuturing. Camomile throat spray.
2: Ba? Nakadalawa ka na. Isang spray ka na lang for the day.
1: Oo, thank you very much. Camomile, ang sarap pati. Thank you. Okay, mga kapatid, dyan po lamang kayo. May pa ho natin pag-uusapan doon po sa nag-aabang na pag-usapan ng kanilang patron. Maya-maya po lamang ng kaunti. Kasi pag pinag-uusapan natin, pera ng bayan, ito hong mga gantong usapin po ng pagbabantay sa budget, dahil sila interesado. Ang gusto nila, ang kanilang patron ng pag-uusapan. O sige, mamaya.

0: crew. Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-is sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
2: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
3: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
5: It's always a party at Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. Dito tayo sa totoo. FM on 105.9.
7: Sabi ni Nanay Christy, siya sumasaludo kay Ken. Sabi ni Nanay. At marami nga po mga kapatid ha, ang ating pong mga kaagapay ngayon dito po sa sasapin po ng pagbabantay sa pambansang budget. Ngayon, atin po lamang tunghayan ito pong isang pangyayari dyan sa area po ng Zamboanga, Sibugay. Nakapanayan po natin kahapon ang Immigration Bureau na wala pa hong kaukulang detalye sa pangyayaring ito. Ano ba ang pakialam natin dito sa isyong ito? Malayo sa atin ito. Pero mga kapatid, kung inyo maaalala, minsan pa po nangyari sa atin ito, malapit-lapit lang. And also in Metro Manila, may ganito na hong mga pangyayari. Operasyon ng Pogo. Ito po yung offshore gaming. Ito po mga kapatid, yung pinagbawal na. Ito po nung panahon ni Pangulong Duterte nga ay namayagpag, mga kapatid, ano po, at nung una nga, kung ano-ano mga alegasyon dito po sa Pogo operations na yun naman pala ho din ay naging kuta na ng mga illegal na mga gawain at sila-sila nagpapatayan. Kaya din tumindi ang kampanya ng Estado laban sa Pogo kasi mga sila-sila na mismo ang mga nagpapatayan. Sila na mismo ang nagreklamo laban sa isa't isa. Marami na pong sinalakay dyan sa Metro Manila at maging sa mga karatig lugar sa Luzon. At ngayon nga po, doon sa Mindanao pala, active pa rin po itong Pogo sa dami po ng kanila pong mga nahuli kamakailan po lamang. Alright, kayo.
8: Oo, at maya-maya meron po tayong makakausap.
7: Maya-maya pa?
8: Maya-maya pa, wala pa siya. Hindi pa siya nasagot. Dito po sa parte po ng CI, Zamboanga, Sibugay. Yan po yung isa sa mga locations kung saan ni-read nga po yan, ano, ng BI kasama po yung AFP natin. Sa pinakabagong balita, ang sinasabi nila, bukod daw dun sa pagiging scam na ginagamit yung Pogo, tinitignan na rin ngayon ng NBI kung ginagamit din bilang troll farm operations. Ito pong mga illegal online gaming hubs na nasalakay po dyan sa may Zamboanga, Sibugay. After nga po makita itong mga libo-libong mga gadgets, computers at cellphones doon sa area.
7: Kaya nga ito na. Magandang tanungin, ano ho, kung hindi ba ito natunugan ng LGU. Nasa linya ngayon ang Executive Secretary and Municipal Administrator po ng CI Zamboanga, Sibugay, si Ginoong Eric Dalis. Good morning, Sir Eric.
9: Good morning, Sir Ted, at saka Ma'am Chacha. Good morning po sa inyong dalawa.
8: Good morning, sir. Thank you po sa oras ano para po sa panayam ngayong umaga. Sir, unang-una muna, kailan po nalaman ng LGU dyan po sa CI na may ganyang kalaking operasyon na ginawa po sa inyong lugar?
9: Ganito kasi po yun, ma'am. Originally, may application po tayo sa CI na nag-apply po ng call center. So, the municipal mayor issued also a business permit for a call center, tinatawag natin Jamil Call Center Management Services. So, yun po ang binigyan natin ng business permit. So, we did not know, bago lang last September 23.
8: Mm-hmm.
9: So, we did not know na iba pala yung operation nila. So, yun na nga, lumabas na last October 2, around 4:30 in the morning, natanggap namin itong report from our local police, municipal police station po. Last October 2, at about 4:30 in the morning, sa Purok 2 ng Barangay Kimos, si Ay Sambuanga, si Bugay, a joint operation of the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration, at saka yung sa ano po, yung armed forces natin, PIU, Philippine Provincial Intelligence Unit po ng ating kapulisan at ng CI Municipal Police Station, nag-conduct po sila ng joint operation because of the alleged reports that certain aliens has been the ano ba, yung forced labor and the presence of foreign nationals, they need to be rescued from the area po. Yun ang nangyari po. So when our government forces swooped the area, nahuli po sila na 126 foreign nationals, 121 po doon ay lalaki at 5 naman yung babae. So because of that scenario po, the municipal mayor only yesterday po issued an executive order number 069, a series of 2026, an order revoking and canceling the business permit issued to Jamil Call Center Management Services for violation of existing laws, ordinances, rules, and regulations, and for other purposes po. Yun po ang ginawa ng municipal mayor natin. Yun po ang in-issue niya kahapon po. Actually, kasama na din po doon ang cease and desist order po. Yun po ang nangyari talaga.
8: Uh-oh. Sir, para lang din po mas klaro sa mga nakikinig sa atin. So, September 23 po yung naging application for business permit. Tama po ba yung nabanggit nyo kanina?
9: The approval. Bago pa lang po.
8: Yes po, opo. September 23, na-approve po yung kanilang business permit, ang sinasabi po, call center operations. Pero nung nangyari yung raid, madami-dami po itong ahensya ng gobyerno. Kayo mismo dyan, sa munisipyo, hindi kayo nasabihan ng PIU ninyo na magkakaroon po ng raid dun sa area. And even before the operation, wala po kayong sumbong na natatanggap dun sa mga residente dun sa area?
9: Wala po kaming intelligence report na natanggap tungkol dun. Baka they are thinking we are conniving. Yun siguro yung nasa isip nila. Hindi na nila pinaalam sa amin po.
8: They are thinking you are conniving. Ulitin ko lang, sir, wala rin kayong natanggap po na reklamo sa mga residente? Wala pong ganun, complaints or anything?
9: Wala naman po. Hindi naman po siguro imposible na may mga Chinese na makikita. May nagsabi lang na may mga Chinese daw, pero ilan lang naman, hindi naman yung marami talaga. So, the place kasi, yung lugar kasi, it's a parang hotel, na meron siyang mga rooms at saka may swimming pool, may function hall, yung area, yung tinatawag nating ano, yung Casa de Coco Pension House. Mm-hmm. So, yun nga, may nag-apply ng call center. So, expectedly, siguro, different nationalities or kami nga, happy nga ang LGU dahil it's of course expected na may generation po tayo ng parang livelihood din yun sa sa atin po sa CI po.
7: Okay, opo.
9: So yun po ang nangyayari. Yes po, sir. Certain.
7: Opo, sige. So, kumbaga na blindside kayo dito, no? Hindi nyo na malayan, kaya nag-raid nang wala kayong kaalam-alam. Kasi nga, makaika ninyo, ang duda nitong raiding composite team na ito, kakuntsaba kayo. So, ito hong atin ngayon.
9: Yes, certain.
7: Opo.
9: Yun po, certain.
7: Itong mga visuals na aming napapanood, palabas mo nga ito, Seth, please, kay Direk. Itong sa CI, yung mga tents na nandidiyan na itinayo, sa CI ba yan o doon sa kabila? Doon sa Alicia?
9: Sa Alicia po yan po. Walang tents sa CI. Kasi okay. Sa CI, pension house yun.
7: Okay, sige. Opo, sige.
9: Sa pagkakaalam namin ngayon, kung may nagtaka na bakit marami yung parang mga tao doon sa CI ngayon, dahil yung mga nahuli naman doon sa Alicia, dyan dinala sa CI.
7: Okay, sige. Sir, itong sa CI kaninyo, nag-apply ngayon lang September 23 ng kanila pong...
9: Yes po.
7: Ano yan? Business permit for call center?
9: Yes po.
7: Sige. Sino ang front? Sino ang nag-apply? Sino?
9: Si Asertin Jamil po, Jamil Lumundaya.
7: Okay, local siya?
9: Maybe kasi ang yung pangalan parang local eh. Wala akong idea because doon ito nag-apply sa ating business permit licensing officer, hindi po sa atin sa mayor's office.
7: Kaya nga po, so nung ano ba ang requirement ninyo para sa mga nag-a-apply ng business permit dyan? Kasi di ho ba ang mga LGUs usually, bagamat you welcome investors, marami silang mga hinihingi dyan eh, mga resikitos. Kung call center yan, hindi ba kayo humingi ng permit sa Labor Department? Kasi meron niyang mga sinasabi na pangangailangan doon po sa mga manggagawa nila, lalo na kapag foreigner yung pong mga manggagawa nila, humihingi sila ng certificate eh, sa Labor Department. May mga ganun ba kayong panuntunan dyan, sir?
9: Yes po. Ang sabi lang po nga to follow lang kasi yung may binigay sila din na ano na xerox copy po ng DTI registration nila.
7: Mm-hmm.
9: So at least may DTI registration sila. So na-require namin na kung pwede magbigay kayo ng certification din from the Labor Department, sabi nila to follow na lang. So bago pa naman kasi September 23 at saka as of this day. So sinabi namin na pwede naman ipadala nyo lang pagkatapos pag dumating na yon, ipadala nyo kaagad sa LGU.
7: Nabigyan sila ng business permit?
9: Yes po.
7: Okay. Nabigyan ng business permit pero yung mga requirements to follow?
9: Yung sa DTI meron na po. Meron na yung sa DTI. Yung iba naman yes, to follow na lang.
7: Pwede ba
9: kasi
7: yun?
9: Kasi bago pa naman kasi binigay eh.
7: Oh, pero pwede ba 'yon kasi sa ibang LGU ang higpit eh. Sa inyo pwedeng to follow yung mga ganun yung mga labor permits na ito.
9: Kasi sa amin kasi dito, sir, it's the first time namin ito. Hindi masyadong hindi katulad sa mga malalaking syudad na may ano na talaga sila compared to a very small municipality po. Rural municipality.
7: Oh,
9: 'yun lang po kasi Mm-hmm. Yan po ang status ng LGU natin po.
7: Opo. Naintindihan namin kasi nga sino ba namang LGU ang tatanggi kung merong gusto magnegosyo dyan. Ano po? At kumbaga sa inyo, presumption of regularity ang ako naintindihan ko. Kasi itong CI na ito, ano ito? Fourth class municipality?
9: Second class po.
7: Second class na siya. Okay. Yung Alicia, anong kasing, kanya classification?
9: Hindi ko po alam. No idea pa ako doon.
7: Okay, sige. Anyway, ganito, sir. So, noong nag-apply sila at binigyan ng business permit, call center agency sila?
9: Yes po.
7: Alright. Meron ba ho silang, inspection doon sa inyong business licensing office ninyo? May actual bang inspection sa site na ginagawa dyan sa inyong LGU na yan, sa CI?
9: Ayun po, hindi ko alam po kasi sa BPLO na po yun. Yun lang pagkakalam ko.
7: Pero ano sabi ni Mayor? Wala bang ganong inspection? Para po, kasi kung call center yan, tapos ka ninyo, maliit lamang na bayan yung CI, tapos nung mga una pang sa dinami-dami ng bayan, ba't kayo sa amin dito? Although, welcome kayo, pero wala man lang pong parang pag-i-inspection sa lugar na kung saan sila magko-call center, tapos para makita nila yung facilities, tsaka yung mga empleyado nila. Wala pong ganon?
9: Well, no idea po ako doon. Hindi po ako makasagot yan.
7: So, dapat pala dito, ginakausap namin yung business permit na division ninyo.
9: Sige po. Thank you so much sa time po.
7: Dali pa. Hindi pa, may tanong pa po ako.
9: Ganun ba?
7: Opo. Internet connection ang kailangan dito eh. No? Yun ang importante dito. Kumusta ang internet connection dyan? Sino nagbibigay ng internet connection dito sa call center na nagpapanggap na ito na call center facility?
9: Wala na po kaming alam doon. Sa kanila na po yun. Each their own yun. No idea po kami doon.
7: Mm-hmm. Okay, sige. So, Sa ngayon, sir, ano sabi ni Mayor dito? Maliban doon sa executive order, pinuntahan na ba ni Mayor yung mga nasan ngayon? Ilan ang particular na nahuli sa CI? Ilan dyan ang mga dayuhan, mga foreigners? At ilan ang Pilipino kung meron man?
9: Halos lahat po ito, dayuhan po.
7: Ilan sila, sir?
9: 126 po. 121 yung males at saka 5 naman yung babae po.
7: Oh, mga taga saan ito basically, sir? Halo-halo? Ano saan ito?
9: No idea po.
7: Asa sila ngayon?
9: Nasa casa pa po. Kasi ang sabi, they are bound for deportation po.
7: Nasa casa ng Coco Pension House, ganon?
9: Oh, yes po.
7: Sino may mi-ari ng Coco Pension House?
9: Ascertain the... Christine Bayawa.
7: Local po. Oh, along the ano ho ba yan? Along the ocean? Kasi may dagat yan. Palibot yung Sambuanga, Sibugay ng dagat eh. Along the ocean ho ba yan?
9: Hindi po. Medyo malayo po.
7: Ah, okay. Ngayon, itong local na ito, na ano ang effect noong ni-raid na Pogo doon sa operasyon noong Coco something na iyan?
9: Wala na po akong alam. No idea po ako doon. No idea na po. Yun lang po ang, sa akin lang po, yung mga documents na nasa akin, yun lang po ang ano ko po.
7: Pinatawag ba ni Mayor yung may-ari nung Coco? Nung Coco Pension House?
9: Hindi ko po alam yun. Baka sila na nag-usap, but sa akin po, wala po ako idea.
7: Bukas ngayon yung Coco Pension House, bukas pa rin.
9: I do not know kung ano nangyari ngayon kasi nandoon pa yung mga raiding officers.
7: Okay, sige. So, si Mayor po ngayon, nagpunta na ba sa Coco Pension House para makita niya mismo personally yung lugar?
9: No idea. Wala. Hindi ko pa alam. I cannot say in his behalf po.
7: Okay. Ano yun, Chacha? Ikaw na magtanong kung gusto mo magtanong, please. Oo.
8: Sir, kasi kanina ang explanation nyo nga po sa amin, di ba? Business permit for call center. Oo. Pero di ba meron din po silang hiningi na permit, parang pension permit? Tama po ba? Pension house permit.
9: Wala po ako idea doon po. Hindi ko po alam yun.
8: Ganun po ba? So hindi po tayo sigurado kung dalawang permiso po yung hiningi nila. Either business permit or pension house permit. Di po kayo sure doon?
9: Ang pagkakaalam ko, yung binigay na permit po, yung sa call center. Kasi... dating pension house na yan eh. May permit na yung pension house.
8: Ilang years na po yung pension house?
9: Bago pa rin po yan. Last year pa siguro yan.
8: Last year po. So, kinansel na yung pension house permit, binigyan ng bagong business permit. Ganun po yung nangyari?
9: Hindi po. Parang may agreement yung may-ari ng pension house at saka yung call center din po.
8: Nagre-rent. Parang nagre-rent po yung business
9: sa pension house.
8: Hindi rin po aware yun pong may-ari ng pension house na ginawa pong Pogo Hub yung kanyang pension house.
9: Hindi ko na po alam yan. No idea about that.
8: Okay. Sir, last na lang po. Sa initial findings po ninyo, kasi I'm sure nag-i-inspect po kayo dyan sa CI Zamboanga eh. Nagkaroon daw po ba ng halimbawa, di ba kasi bago makapag-occupy o magkaroon ng business sa isang lugar, even dyan sa inyo, medyo mahigpit po eh. Maraming permit na hinihingi eh. Occupancy permit, fire safety. Ano pong sabi ng mga kawani, nakapag-inspect daw po ba sila? At kompleto po ba yung permits?
9: Kasi po dyan, ma'am, originally may permit na yung pension house. Yung lahat ng requirements doon na meet na. So as to the call center po, yun ang hindi ko po alam.
8: Oo. Oo, so hindi na po nagkaroon ng inspection after nung nabigyan.
9: Possibly, because of the previous issue once, opo.
8: Oo, so Sir Eric, ang sabi po ni Mayor, magkakaroon daw po ba ng accountability dun po sa part ng ating mga opisyalis sa halimbawa nagbigay ng permit nito, kung sino man yung dapat nag-check po nito, inspection dapat, na hindi nangyari, bago pa nangyari yung raid, na hindi nato, kasi nga ang sinasabi ng mga kapatid natin, bakit naman ang laki-laki niyan, hindi man lang natunugan ng LGU?
9: Ah, ganito po kasi, hindi nga namin alam na yon ang operation nila. Bago pa din po, kung matagal na siguro yan, wala kaming rason. Bilhin nyo pa na, bagong-bago pa po sila nag-operate, so hindi namin alam.
7: Mm-hmm. Ngayon lang, September 23 nga daw nag-apply.
9: Yes po, bagong-bago lang po.
7: Okay, kung bagong-bago lang yan, bagong dating lang ba yung mga foreigners dyan?
9: Hindi namin alam kung paano sila dumating dyan. No idea po ako.
7: Mm-hmm. Ilan ang populasyon ng CI?
9: As of now, meron tayong mga 42,000 plus po.
7: Okay, and this is one municipality, no?
9: Yes po.
7: Oh, at saka dito sa barangay na ito, yung Kimos, it's only 1,230 na populasyon niya sa lugar na ito.
9: Yes.
7: Okay, ano ang common na hanap buhay dyan sa CI, sir?
9: Marami po. Meron po tayong kalamansi. Kasi kalamansi producing area kasi yung CI.
7: Agricultural.
9: Yes, agricultural. Meron din tayong aquamarine po. Ispan, meron tayong coastal.
7: May coastal area ho nga kayo.
9: Meron din po tayong rice, rice production at rubber po.
7: Oo. Sinong congressman nyo?
9: Si Congresswoman Doc Marley Hasim po.
7: Okay.
9: Offer Hasim.
7: Opo. Ilang distrito po sa Buanga, Sibugay?
9: Ang dalawang distrito po. We have two districts.
7: Okay, sige. Salamat po na marami. At sana si Mayor, kung libre, makausap din po natin para nga magpaliwanag siya dito po sa...
9: Sige.
7: Opo,
9: salamat sa Sir Ted. Alam mo Sir Ted, idol talaga kita. Pinapanood kita palagi.
7: Oy, salamat po na marami. Thank you po.
9: Thank you so much.
7: Po kayo, sir, sa aming pong panayam na ito. At
9: I'm also honored to be with you this morning po.
7: Opo, sige po. So, salamat po na marami sa inyo, sir, ha? Sir Eric, sa inyo pong panahon sa aming programa. Tatawag po kami kay Mayor kung kinakailangan po pag may update din po kayo dyan.
9: Sige, Sir Ted. Thank you so much din po sa inyo po, Ma'am Cha. Thank you po,
8: Sir Eric Dallas. Pala talagang daming umiidolo sa iyo, partner. Umaabot pala tayo doon sa Zamboanga, Sibukay.
7: Alam mo, ang Signal, ang 1PH girl.
8: Ang tindi, ano?
7: Kahit na mga island barangay yan, liblib na mga lugar, Signal lamang ang meron pong broadcast. Yeah. Although, hindi may tatanggi na naaapektuhan tayo kapag po ang panahon ay hindi maganda.
8: Oo.
7: No? Pero tanging Signal po lamang ang meron pong reach sa mga liblib na lugar kasi nga satellite ang ating ginagamit.
8: Oo nga.
7: Kaya ang ating 1PH nga po ay lubos nating pinagpapasalamatan sa pagkakataon po na makapag-broadcast tayo nationwide.
8: Good morning po sa mga taga-Sibugay. Malakas ang signal ng Signal TV pero mahina ang signal ng LGU. Hindi natunugan yung nangyari.
7: Eh ngayon lang ka kasi.
8: Kasi nga September 23 lang nag-apply ng business permit.
7: At saka pag maliit ka ng lugar din, ito ho ay leksyon din sa mga LGUs.
8: Mm-mm.
7: Kasi nga, call center. Biglang may call center. Tama?
8: Oo, yun nga yung apply eh.
7: Ako naman.
8: Kasi magbibigay ng hanap buhay sa mga taga doon.
7: Kung ilalagay mo
8: yung
7: sitwasyon mo kay Mayor, hindi ba? Isipin mo din na, at saka wala na kasi nga pogo supposed to be. Hindi ba? So yun po, kumbaga, isipin natin, mukhang na ano dito, na blindside nga si Mayor. Kasi nga, sabi nga, baka ang kanilang duda, in connivance ang LGU. Kaya binypass sila sa raid. Nagulat na lang sila nag-raid. At nandun pala, marami na mga dayuhan. At ito nga ang operasyon, Pogo. Yan ang sinasabi nila dyan, mga kapatid, hindi ho ba? Kayo Kung naman talaga.
8: Yan ang partner ko, nakita nyo. Nagbibigay yan ang tinatawag nating benefit of the doubt. Oo, kasi nga naman kung magbibigay hanap buhay sa mga taga-Sibugay, bakit naman hindi mo hahayaang magtayo ng call center? At lakas siguro ng internet. internet sa Sibugay, baka mas malakas pa ang internet doon kaysa dito sa Maynila. Kasi doon tinayo, dalawang areas sa Zamboanga, hindi ba?
7: Nakita mo naman mga kapatid, sa oras na alas 9 na po na umaga, hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Mainam yan sa ating kalusugan, pangangatawan, panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, sarap. O diba, thank you ha. Sa akin pa rin po, strong coffee araw-araw para din ako strong. True FM. Sa Metro Manila, ang daming ganyan eh. Hindi natutunogan ng mga mayors eh.
8: Oo,
7: yan pa kayang sa ano?
8: Oo nga, kulang sila sa tao doon. Mm. At saka, diba nga, ano naman kung merong mga Chinese doon sa area? Sabi nga kanina ni San, ilan-ilan lang naman daw yung nakikita ng mga residente doon. Sa kanila pala yung area na may swimming pool. Yung pension house.
7: Yung kaya nga, yung Coco Pension House.
8: Oo, sa kanila yun doon.
7: Okay, anyway, ito po, meron lamang tayong short break. Welcome back, Rome, ha? Ka-DDS, good morning. Ito ang ating kasamahan sa ating istasyon.
8: Ano ba yun nasa damit mo? Ano yung New York ba yan? Yung Brooklyn, New York nga. Wala, nakita ko lang bigla.
7: Ano kinalaman ng Brooklyn sa DDS?
8: Hindi, kasi tinitignan ko kung Jag ba o DDS yung nakalagay sa t-shirt mo. Jag pala. Hindi, kasi nabati mo si Ka-DDS Rome.
7: Oo naman.
8: We're so happy that you're back, Ka-DDS. Kamusta ang inyong group chat?
7: Okay. Sandali ilang mga kapatid. Ito ho, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin, relax lang po kayo dyan. Pag-uusapan natin yan. Naku, kayo naman. Kayo naman. Relax lang po kayo. Kasi ako eh, meron lang kwentada dito. Para nag-iba yung figure, Rome. Nung una, sa house, 6.5 billion.
8: Mm.
7: Eh, ba't naging 4 billion na lang kahapon? Yung sinasabi ng AMLAC, eh pareho lang naman yung AMLAC ang humarap.
8: 4.4 na lang, naging 4.4, ano?
7: Ano yung kinupitan?
4: Nasaan ang pera?
7: Ha?
8: Oh, talaga.
7: Di ba, Rome?
4: Tama naman.
7: Talaga. Oo.
8: May sagot sila dyan, mga ka-alib ni Rome.
7: Oh, sandali lang mga kapatid, pag-uusapan po natin to. Pero yun nga, no? Tagal naman nito. Tagal nyo, tapusin yan. Sintensyahan nyo na yan. True
10: FM. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
7: Tiyah, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
4: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
7: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
4: Parang ikaw lang, baby.
7: Ang sarap talagang balik-balikan.
4: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
7: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
12: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
13: The right hydration matters. To perform.
14: To win.
13: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
13: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
13: With the right minerals.
12: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
13: Summit Natural Drinking Water.
16: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
7: Sabah.

0: grew. Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka bang?
0: Ang oras, 9:06. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Morning. Nasa linya ngayon si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Good morning po, Mayor.
5: Manong Ted, magandang umaga po sa inyo, pati kay DJ Chacha, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga televiewers.
4: Opo, salamat sa panahon. Mayor, bakit daw hunin niyo muna pinagpaliban ang pagpapatupad po ng NCAP sa inyong lungsod?
5: Opo, ito pong ating no contact apprehension policy, bali nailip po ng ating Supreme Court para for implementation ng anim na syudad. Kami po dito sa Parañaque, dinefer muna ho namin kasi meron po kami mga kalsada na under repair at upgrading pa. At yung amin pong mga directional signage ay ongoing na pong ginagawa po yan. So magkakaroon pa ho ng conflict habang nagkoconstruct pa yung amin pong city engineering po namin sa lahat po ng ating mga major thoroughfare dito sa Parañaque.
4: Ayun, so parang sa Valenzuela din, kumbaga po para lang makasiguro na walang inconvenience sa mga motorista na baka po magkaroon ng mga paglabag na hindi naman sila ang dahilan.
5: Tama po yun. So tatapusin muna natin po yun at magkakaroon din po kami ng proper assessment regarding dito po sa atin po nga, no, contact apprehension. Pero ito po, meron kasi kami city ordinance po tungkol dito eh.
4: Opo, ano ho yung sinasabi ng inyong ordinansa po sa NCAP?
5: Yan po yun, na yung po yun na yung pag-apply po ng disiplina sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng itong ating pong no contact apprehension po natin. Kasi number one po dito, hindi po yung para makasigil tayo ng penalty.
4: Mm.
5: Ang gusto po natin po dito, yung discipline maibigay po natin sa taong bayan na okay. Talaga sumunod sa traffic rules at lahat maayos na orderly sa lahat po ng ating pong kalsada dito sa Parañaque.
4: Opo, Mayor, yan ho bang mga CCTV at saka yung base nito, yung monitors nito, itinayo ng private company?
5: Opo, under po kami sa private-public partnership po ito eh. Pero meron po itong agreement regarding po dito sa ating pong pag-i-install itong ating mga CCTV na ito. At i-double check pa ho natin kung nagpa-function kasi matagal pong natigil eh.
4: Mm. Q-Pax din ho ba itong kumpanyang ito?
5: Alin po?
4: Yung bang kumpanyang ito ho bang kapartner nyo dito na PPP ay pareho po ng kapartner ng San Juan, Manila at Quezon City, Valenzuela?
5: Halos isa lang po sila. Yun
4: okay.
5: Po, sila rin po yun para integrated po lahat.
4: Okay. Saan ang kanilang base sa Parañaque? Saan ang kanilang monitors?
5: Apo, yung monitor po nasa city po yun. Nasa city po ang monitor po natin. Yung pinaka-central command.
4: Nasa city hall?
5: Apo, nandun po yun. So isang portion po doon, nagbigay po kami doon.
4: Okay. At ngayon, nakapagkabit na po sila ng CCTV cameras. Bago ho ba itong install o ito pa yung luma?
5: Ito pa rin yung dati po natin in-implement years ago.
4: Uh-oh.
5: Andun po ito sa ating mga major thoroughfare, doon po sa mga intersection.
4: Mm-hmm. Okay. At yung...
5: Along, dito sa Meros Boulevard, dito po sa May Airport Road, dito mm-hmm. po sa meron po ating po nga Sukat Road, mm-hmm. East and West Service Road. Doon po sa mga intersection, na talaga pong busy-busy po siya.
4: Okay. Yun po kasi sabi sa akin ni Mayor Francis Zamora ng San Juan, ang usapan po dito, they will maintain and operate the system and then hatian po doon sa multa na ipapataw sa motorista. Standard ho ba ang contract nito bawat LGU, Mayor?
5: In my understanding po, the same po yun, yung sharing ko.
4: Okay.
5: In my understanding sa Parañaque, pati po sa limang bayan, limang city, almost the same po siya. Okay.
4: Opo. Mayor, I hope you don't mind me asking. Kasi PPP ito, negosyo ito, paano kung walang violator silang mahuli? Paano sila kikita?
5: Wala po. Wala.

0: may mail po siya, padadala po siya.
1: Okay, sige. So Mayor, more or less po, ito ho muna ay suspended until further notice.
0: Apo, wala pa hong definite time. At hintayin muna natin maayos lahat ng kalsada para orderly po lahat, para ma-implement po natin ulit na maayos itong ating pong no-contact apprehension.
1: Okay, salamat na marami Mayor Edwin sa iyo pong paliwanag sa aming programa.
0: Maraming salamat po, Manong Ted. Magandang umaga po sa inyo.
1: Thank you. Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Yun! O nga naman, no? Kasi napakahirap na ipatutupad agad-agad ito na meron pa pong kakulangan yung LGU. Eh, dun nga sa aming malayong lungsod ng Quezon City, ako lang inatataka din.
2: Ano?
1: Bakit sila nagpapatupad na nito? Wala silang anunsyo kung ito ho ba ay suspended muna. Gayong marami pong mga lugar dyan ang kulang nga sa signage. At kulang sa mga markings. Doon po sa mga intersection. Kaya ako ay nag-iingat din at baka tayo maistorbo nito. Kasi istorbo yan eh. Pag dumating sa'yo yung notice, ikaw, matakin mo yun. Wala ka namang ginagawang violation dahil sa gusto nilang kumita sa kanila pong komisyon, eh papadalan ka ng violation. Eh di kukontest mo yan. Magkakademandahan pa kayo.
2: Okay.
1: Kukunin ko pa si Attorney Biboy Malaya niyan.
2: Oh, tama.
1: O kaya si Attorney Sayon. Istorbohin natin. Attorney, good morning sa inyo.
2: Antay lang daw.
1: Si Attorney Dino Tamayo, kukunin ko. Yung Bautista Poblador.
2: Ayun naman, marami ka naman palang kakilalang abogado.
1: Oo.
2: Iba paano yung mga wala kung gusto mag-contest? Halimbawa, mapakinggan kaya sila.
1: Si Attorney Joel Chua.
2: Ayun.
1: Ang kunin natin.
2: Libre, no? Oo, pag si Attorney Joel, libre na siguro mga kababayan natin dyan.
1: Nang ma-prosecute natin sila.
2: Oo. Oh. Oh. Sinong gusto mo unahin?
1: Ah, yun, nasasakdal. Ikaw talaga. Pinatatawanan mo kami ni Rome, ha?
2: Hindi naman.
1: Hindi naman lakas ng tawa mo.
2: Buti na lang wala kang Facebook. Hindi kasama ka siguro sa group chat.
1: Alam mo, pag dito nakalusot, magtago na kayo sa pagtataguan nyo.
2: Yung patron ni Rome.
1: Tama ba, Rome?
3: I truly want the trial because
2: taas mo yung kamay mo, Kuya Rome. Thumbs up ka dyan.
1: Talaga. Ngiti-ngiti si Rome dito. Pag ito nakalusot, goodbye kayong lahat.
2: Kung makalusot.
1: Yun nga, papayag mo sila makalusot.
2: Eh kung sakaling ako, baka hindi ako pumayag. Kung ako ang patay sa dulo. Diba?
1: So, sandali muna. Transport business baka mo. UV Express, school service, travel and tours. Aba, Photon Traveler Van, yan ang smart choice. May pagpipilian ka ha, ng mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seat belts for your safety. Malakas ang aircon, malakas ang hatak. Fuel efficient, suwabe ang biyahe. At kung transport ang iyong negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. O diba? Salamat na marami, Photon, ha? Yan po sa mga panahong ito. Fuel efficiency ang ating pong ipinapong
4: yun ay ka-report nila.
1: Okay. Sige po. So, sa ngayon, sir, naman na yung 4 billion. Okay. Sige po. Sa ngayon, sir, no, klaro naman na yung 4.4 billion, ito po yung labas-pasok, no? No? Doon sa account Vice President ng Presidente at ng Mr. Kanyang Mr. Ano po dito yung halaga klaro na napakinabangan umo nito si Ginoong Capio at saka Carpio at saka ni Pisa Duterte ning as in,
4: Well, may mga

0: kahapon, pas kahapon ng amlak, ng amlak?
1: Well, may mga ilalabas din lang account, but mm-hmm. to the particular request, hindi ko po kasi alam. At po yung tingin po ng judicial, ng sub-judicial rin namin.
0: Yung po ang inaabangan din ng marami kasi doon sa hearing sa house humarap na ho and practically kino-confirm lang yung mga una nating nalaman at naman nalantad sa common justice, may justice din po ba?
1: Tama po ko kayo dyan. Pero ito po sa China na buputong. Bago po ito. Ngayon lang po na po natin natibito.
0: Opo. Pero yun yung bangko, buto ago. Kapag humarap yung mga bangko, magkakaalam tayo ng actual na kasi po yung ibaho kasi dito ay during the time na siya po mayor po ay mayor pa o na vice mayor hindi pa ho na naging presidente. Ano po? Kasi nga din may nadami claim. Patayin naman eh, hindi siya marunong doon sa mga own, hindi pa siya vice-presidente. So, dito, huhubang ngayon mga bangkong ito, lalabas ang informasyon kung the time na siya ay nakaupo na ng vice-presidente, ilang vice-presidente, official pa siya, mismo po malalantad lang yung man ng kanyang accounts.
1: Yes sir.
0: Ayun talagang kumbaga bomba no smoking gun talaga na mga revelation kung sakasakali o sige. So dito po sinasabi ng black no. Ito yung pumasok galing sa China na ping sa isang kumpanya na kung saan din to saan identified na may ari asawa ni Vice President. Fact na wala na stipulation to yung defense. Ano yan? Napabaliktad na po yung burden of Kong Joel?
1: Well, siyempre, tama pa din lang sagot.

0: kung paano yung mga transaction yun sa tipo kasi kasi yan po ibabangga po lahat yan sa kanyang tatal LN eh. So kung may mga ganitong mga revelation like for example lang sa China na China na 319 million. Itong transaction to, pasok siya na to, kaputol, dahil parang to, dahil lang 2024, hindi po ako nagkakamali. Anong purong buto, bakit wala deklarasyon po yan, dito po, sa dito na lang 390, malayo na yun na 99 na 79 million.
1: Kung galing nan China, saan sa China, anong financial institution sa China, ang pera, ano?
0: Meron po kasi mga sinabi, mga Beijing, meron pong mga kumpanyang niya pong nailabas. Hong Kong na lumalabas na 391 so pang ganyan po yung lumalabas 390 po yan.
1: Kasi ho to, no, dito, no, doon sa isang tibol, yung covered transactions nga para to sa kal dito sa kalye 88 Foods Corporation Corporation, may China and other countries, no, ang tris, no, ang sinasabi yun nga yung Hong Kong and China. So yung trail noon may how ang lock, and then
0: tama po kayo,
1: paglabas ng mga kabangko ko, maaari na po natin specific kung saan particular na bangko ko dumaan.
0: Kung ilalabas po yan dyan.
1: Okay,
0: ito po yung kanina pong binabanggit po natin na 4.4 yung 4 yung po kasi yung sa ano lang ang awang

0: Pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug. What's up? 7-Eleven, South Outside. At mga drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss, sa ating pa rin pong hour and happy hour and happy anonymous. Salamat po na marami. Thank you.
1: Maraming mga kapatid. Sunod ang hapon. Susunod po si Idol Lourdes Rivera for Sana Lourdes sa True FM at Perfect Morning sa 1 p.m.

0: pinaglalalaanan natin yan. Mas maganda, mas danda, kung mas maaga at ka at planado, mas makakaipid. Hindi katulad po nung pag nagmamadali tayo, pwede na yan. Pwede na. Na-out budget tayo. Mas ganda, planado. At dito sa ating programa, sisikap po natin bigyan din ng puwa. At mas malawak na merkado ang produktong likha ng ating mga local entrepreneurs. Yan po ang mahalaga. Lands. Ayan. Yan po mahalaga. Ang mahalaga na gawin po natin. Ito pong suportahan natin. Ang sariling atin. Pagdating po sa pagkain, handcrafts at fashion at kapag pagproduktong Pinoy po ang Pinoy pag-uusapan natin, sigurado world class po 'yan. Kaya naman bubuksan muli ng Center for International Trade Exhibitions and Missions ang Manila Game ngayong October 15 to 17 to 17 pakyong date swak. Ayan, payday po yan October 15 to 17 sa World Trade Center. Isa po ito sa mga pangunahing international trade fairs ng bansa na nakatuon sa home fashion at lifestyle products. Layunin po na nila Fame na ipakita sa lokal at pandaigdigang merkado ang galgaling creativity at craftsmanship ng mga Pilipino, particular ng mga MSMEs, artisans, designers at manufacturers. Kabilang sa mga produkto ang furniture, home decor, lighting, fashion accessories, gifts at iba pang lifestyle products. Dami. Mahalaga rin po ang trade fair na dahil ito nagsisilbi po itong tulay sa pagitan ng mga Filipino producers at international buyers. Para pag-usapan pa ang mga bagong produktong mamalaki sa Manila Fame kasama natin ngayong umaga si Assistant Division Chief Miss Pia Lorraine Yatter Dalmazo ang papa. Hi Miss P. Perfect morning.
1: Miss Jenny. Like, thank you for guesting.
0: Of course. Basta po ano namin po yan eh. Advokya namin kasi yan dalawa ni Pian. Pia yan. Sama-suportahan po natin yung ating mga Pinoy entrepreneurs. Ayun, katulad ng sinabi ko, di ba, Miss Pia. Early shopping. Sana focus din po natin. Iwasan po natin yung mga gawang andigang atin. Kasi ito rin. One way of supporting our economy, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga local business.
1: Malaking
0: bagay po yun. I-embrace natin. Magita tayo, tangkilikin natin ang sarili natin. At dito nga,

0: invite ng iba't ibang bansa. So, we are expecting po maraming countries na darating this edition. UAE, Malaysia, Indonesia, Australia, Japan. Yan po yung mga top countries na, and of course, USA, na inaasahan nating darating this edition. Kasi we're expecting po almost close to 2,000 na local and international buyers na tatangkilik sa ating mga produkto. Kasi we're not just limiting na lang po. Dati, gusto natin talagang fully export, international. Ngayon, we also see the importance ng ating local buyers and yung power ng local consumers. So, mas sabay na natin siyang pinupush ngayon.
1: And this year, ang tema ng Manila Fame 2026 ay bloom.
0: Yes.
1: So, ano ang ibig sabihin nito? At ano yung gusto ninyong mamukadkad ngayong taon?
0: Yeah. From last year po, it's objects of nature. So gusto nating ituloy yung istorya ng Manila Fame from featuring the nature that we almost, of course, abundantly have. Let it bloom kasi talagang we are perfecting our designs and our processes para mas mapaganda pa, mas mapabloom pa ang ating mga products sa ibang bansa.
1: Eh, ano yung mga bagong produkto, design at ideas na dapat abangan ng mga bisita natin ngayon 2026? At ano yung sinasabi ng mga ito tungkol sa direksyon ng Filipino design? Kasi I'm sure since ang laki na, I'm sure, ng pinagbago at nakakatuwang makita na talagang kinikilala ito sa iba't ibang bansa, hindi ba? So talagang masasabi natin na, excuse me, talagang mapapagyabang natin na mamaya po makikita natin ang ilan sa kanila. So, ayun nga, I'm sure you've seen your part of the team na nag-decide sino bang magiging bahagi ng bloom this 2026. Ano-ano yung nakita mong from the past years that you've been with them or you've been with Manila Fame na nagbago or paano pa nagsusumikap tayong makipagsabayan?
0: Every year po talagang we pursue yung product development kasi gusto natin talagang meron tayong bagong maipapakita sa ibang bansa. So for this year, yung design commune natin po will be curated by
1: sige, go ahead.
0: Sorry, meron tayong kodigo.
1: Ang dami! Oh.
0: Will be curated by Tony Gonzalez po. Yan yung design commune home and then Home at Fame, Furniture and Lighting. Si Milo Naval naman po ang mag ang ating curator. Meron din po tayo ngayon Pasko X Pasqua. It's by Joseph Crisanto. So we're also highlighting more yung talaga namang ating advantage yung Christmas decor.
1: Yes.
0: So syempre tayo yung mas longest Christmas, 'di ba? So tayong merong feel na Christmas spirit sa ating mga designs. Kaya we're highlighting also that this year. So we're allotting a special setting for the Christmas decor this year.
1: Kaya sigurado nanay ko, hindi pwedeng hindi kami pupunta dyan. Yan ang pinakapaborito niya. Gaano kalaki, kanina medyo nabanggit mo na, pero mas detalyehin natin kung gaano kalaki ang Manila Fame ngayong taon. Sabi mo nga,
0: close to 400 exhibitors. Opo.
1: 400 exhibitors, parang kulang ang isang araw doon na. Or buong araw kailangan from opening hanggang closing naroon tayo. So ilang exhibitors, international buyers at bisita ang inaasahan. At ano yung mga international markets ang target nating maabot this time?
0: So, yun po, close to 400 exhibitors and then almost 2,000 local and international exhibitors, buyers. And of course, yung mga visitors natin. So, sana umabot tayo ng 5,000 to 10,000 visitors.
1: Ano ba tayo last time?
0: Last year po, more than 7,000 visitors ang winelcome natin sa World Trade Center para makita yung world-class products na visual showcase natin sa Manila Fame.
1: Siyempre, talagang sinala yan, inihanda natin yung ating mga exhibitors. So, hindi lang pagpapakita ng produkto yung Manila Fame, paano nyo rin inihahanda? Kasi sabi mo kanina, may product development, yes, di ba? Paano nyo hinahanda yung ating mga MSMEs at artisans para nga talagang, for sure, hindi tayo mapapahiya mga kapatid eh. Pero mas gusto natin

0: ting magyabang, di ba? Kasi kaya naman natin pagdating sa ito nga, kakayahan ng ating MSMEs at artisans para makapantay sa quality at design at standards na hinahanap ng international buyers.
1: Mm-mm. So aside po sa product development, meron din tayong mga seminars like Fame Talks. Mm-hmm. So mga different topics na makakatulong sa ating mga MSMEs in terms of marketing their products, in terms of what are the latest design trends, AI technology, kung paano nila yun magagamit sa kanilang pagde-design or ano. So yun, marami po tayong preparation before the actual Manila Fame. Tapos we also partnered with the regions. Like this year po, we have Artisans Village featuring...
0: Ayun nga, I was gonna ask.
1: Yun, Calibo, Tarlac, Bohol, and Isabela. Yun po yung mga...
0: Calibo,
1: Tarlac, Bohol, and Isabela.
0: Okay, anong ma-expect natin sa tinatawag na Artisans Village?
1: Nakipag-partner pa po kami kay Miss Patty Carpenter. She's an international design trend... nakalimutan ko yung actual designation niya, pero she's studying design trends na ina-apply natin sa mga products para mas pumatok sa international taste, di ba po? Kasi syempre, kailangan nating sabayan kung ano yung demand and clamor ng international market.
0: So yan, kukunin natin yung ating mga negosyante, ating mga MSMEs, no? Tapos, para mas maging advance, alam nila.
1: Yes.
0: Para yung mga next designs nila, ito na pala ang patok sa international market para makapagsabayan tayo.
1: Yes.
0: So nadadagdagan yung kaalaman ng ating mga MSMEs. That's part of kung paano hinihahanda ng Manila Fame yung ating mga MSMEs.
1: Yes, opo.
0: At ating mga artisans. So sa pakikipagsabayan sa global market, Pia, ano yung pinakamalaking hamon din sa ating mga Filipino entrepreneurs at saan pa nila kailangang mag-level up?
1: Siguro po yung pinakamalaking hamon natin is yung pricing. Uh-huh. Kung paano tayo makikipagsabayan. Because totally dito sa Philippines, handcrafted, talagang pinagbubuhusan po natin ang pansin. At kaya talagang mahal siya kung tutuusin kasi talagang the quality is there. Uh-huh. Pero siguro yun po talaga yung pinakamalaking challenge na kailangan din nating sabayan pagdating sa mass production sa ibang bansa. Kasi tayo parang no two items are exactly the same. Because it's really handcrafted, di ba po? So yun yung mas gusto nating ibenta ang story ng Philippines.
0: Yes.
1: Pero kailangan pa rin nating sumabay sa not only sa design ng ibang bansa pero sa pricing, sa...
0: Oo. So, pero kasi, sabi ko nga, kumpara sa, ayoko mag-mention na lang ng ibang bansa na mass production, diba? Na hindi naman tumatagal.
1: Yes.
0: So, yun ang magandang narrative or benta natin talaga.
1: Opo,
0: pagpapahalaga, kakaiba, yung kakaibang gawa po nating mga Pinoy. So, bukod sa exposure, Pia, paano ninyo tinitiyak na yung ang pagkikita ng Filipino entrepreneurs at international buyers sa Manila Fame ay mauuwi nga sa actual orders, partnerships, at long-term business?
1: Meron din po, nakikipag-partner po tayo sa mga PTICs natin sa iba't ibang bansa to ensure na may business matching tayong mangyayari. So, aside sa, we're not just promoting them, we're really, getting the buyers here para they will see them, diba? Yun, nagsaset tayo ng mga business matching opportunities for them. And then,
0: Tapos marami pa rin din tayong, parte rin ng aasahan po natin sa Manila Fame ay yung mga talks.
1: Yes.
0: Yan, marami rin. Siguro tayo, maliban sa mamimili tayo, meron din dyan yung mga negosyo, mga negosyante, nagsisimulang negosyo na gustong maging bahagi eventually. Parang yan yung goal mo eh.
1: Yes.
0: Diba? Sa mga trade fairs, diba? Sa mga MSMEs, one day magiging bahagi ako ng Manila Fame. So nandoon yung mga small talks, no? Yung mga business talks. So pagdating sa sustainability, nandyan ba yung AI, intellectual property, at export strategies, yung ilan daw sa magiging paksa sa Manila.
1: Yes,
0: so, bakit? Bakit ito yung mahalagang pag-usapan at matutunan nga sa ating mga designers at MSMEs yung mga bagay na ito ngayon?
1: Mm-mm. So, yan na po yung mga latest buzzwords na kailangan po talagang malaman ng ating mga MSMEs para makasabay sa iba't ibang bansa. And speaking of sustainability po, sabay sa Manila Fame, happening din po alongside Magkatabi, PTTC Philippine Trade Training Center is the Sustainability Solutions Exchange.
0: No, okay. So, namamaya, mas...
1: Ano,
0: yan
1: mas,
0: ba yun yung history, mas papag-usapan natin later yan, diba?
1: Mm-hmm.
0: So, sa mahabang history ng Manila Fame, ano na yung gusto ninyo pang maging concrete result ng 2026 edition? At paano natin masasabing talagang blooming ang Filipino design sa global market?
1: So, aside po siguro sa, of course, malaking sales na makukuha ng ating mga exhibitors, yun ay yung makita talaga yung quality ng Filipino artisans, yung gawa ng ating mga Filipino artisans. So, really share the story of Filipino craftsmanship para po mas makita pa tayo sa buong mundo.
0: Para sa mga Filipino entrepreneurs na nabanggit ko kanina na may mga produkto ng Pinoy at pangarap na makilala rin sa labas ng bansa, ano ang mensahe natin o payo natin sa kanila? At para sa ating mga manonood din, doon muna tayo, payo natin doon sa mga, sabi ko nga, yan ang pinaka dream yan ng mga entrepreneurs, diba?
1: Para po sa mga nag-aspire na maging Manila Fame exhibitors, mag-research lang po tayo ng mga latest trends. And then, sumali tayo sa mga proyekto po ng DTI.
0: Yes.
1: Kasi sa DTI po, lahat yan, meron tayong assistance sa mga MSMEs, di ba po?
0: So, may mga seminars na, kadalasan naman yan, libre. Tapos kung may mga workshop, take advantage of it. Dahil para po yan sa growth ng inyong mga negosyo. Pero para sa aming mga consumer, mga mamimili na excited dito sa darating na Manila Fame, paano ba kami makakadalo? Kailan? Saan gaganapin ang Manila Fame? At may entrance fee din ba?
1: Opo, ang Manila Fame ay open for free sa mga trade buyers and mga business owners. So, pakita nyo lang po yung business card nyo and ID nyo para makapasok po for free sa Manila Fame. Pero we have a fee na 400 po sa general public.
0: General public.
1: Yes.
0: Pag studyante.
1: Studyante, of course, and senior citizen. PWD, discounted rate po tayo.
0: May 20%. May 20% discount. Tapos yung October 15 to 17, lahat ba kaming mga hindi negosyante, mga consumer?
1: Opo.
0: Welcome na kami
1: welcome
0: on those three dates.
1: October 15 to 17 sa World Trade Center Metro Manila.
0: Kasi diba minsan yung sa last day pwede or yung first day.
1: Open exclusive. Naman po siya to the public for their full 3 days.
0: Tamang-tama. And usually pag October, diba minsan nag-a-advance na yung mga bonuses po.
1: Yes.
0: Parang parang half of the bonus yata, parang gano'n, or 13th month na ibibigay na. So again, ang sa akin po talaga, sana po tangkilikin natin ang sariling atin, planuhin natin ng mas maayos yung ating pag-shopping para hindi tayo mamamahal pa, mas lalaki yung gastos. Simulan natin dito sa mangyayaring trade fair sa Manila Fame po, mga kapatid. October 15 to 17, saan ito? Anong oras magbubukas?
1: October 15 to 17, 2026, World Trade Center, Metro Manila, Pasay City, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Ayan, o, diba? Alas 10 pa lang, doon na. Pwede na tayo. Pwede na kagad makabili.
1: Meron po tayong retail area.
0: May retail area. Pero maganda rin mamasyal kasi.
1: Yes, opo.
0: Lalo na nga sabi ko, kung aspiring ka, na whether MSMEs na po kayo or gusto nyo palang magsimula ng negosyo, dito makakakuha kayo ng ideya. Pwede nyo silang makausap. I'm sure yung ating mga negosyante, mm-hmm. pwede nyo silang kuhana ng kanilang mga storya at ma-inspire kayo kung paano sila nagsimula at nakarating sa Manila so, Fame. Oo, abalahin nyo lang sila. Alam nilang maaabala sila sa mga araw na yon, mga kapatid. So, magkita-kita po tayo. Okay. We will just have a short break, mga kapatid, sa ating pagbabalik. Makakakwentuhan po natin ang isang exhibitor na bahagi po ng Manila Fame 2026. Anong produkto kaya ang kanilang ipinagmamalaki? Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang Perfect Mornings!

0: po ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings. Sa mga kakasubaybay lamang po sa ating programa, pinag-uusapan po natin ang Manila Fame 2026 International Trade Fair na gaganapin sa October 15 to 17 sa World Trade Center sa Pasay City. Para sa mga gustong umiwas sa Christmas rush o gusto lang mag-discover ng mga unique at magagandang produktong Pinoy sa fashion, home at lifestyle, perfect po ang Manila Fame para sa inyo. At para mas makilala natin ang ilan sa mga local businesses na nakakagawa ng mga produktong may potensyal sa international market, makakakwentuhan po natin ngayon ang isa sa mga negosyong bahagi ng trade fair. Welcome to Perfect Mornings, Maffy Rangel. Siya po ang presidente ng Premium Box Corporation. Thank you. Perfect Mornings ang presidente ng Premium Box Corporation. Thank you. Perfect Mornings, Maffy. Ayan. Okay, Maffy, kwentuhan mo nga kami muna, no? Paano ka napasok sa pagnenegosyo? Ano yung simula ng inyong journey?
1: Bale,

0: May pong mag-asawa nag-work sa corporate business before and year after year naging challenge po yung paghanap ng magandang packaging para sa giveaways.
1: Mm-hmm.
0: So doon na po nagsimula yung idea namin with the help of my mother-in-law na nasa handicraft business.
1: Mm-hmm.
0: So doon po kami nagsimula na gumawa ng mga boxes.
1: So wait, nasa corporate kayo meaning you're working sa...
0: We're working, yes.
1: And then siguro parte kayo ng mga... Yearly, ano bang pamimigay ng ating kumpanya ngayon?
0: Yes.
1: And then doon nag-isip na, bakit hindi na lang tayo? Sabi, napag-usapan yung mag-asawa, tayo na lang ang gumawa nitong.
0: Yes po.
1: So nag-quit kayo sa corporate ano world?
0: Yes.
1: Oh.
0: So doon na po kami nagsimula ng...
1: Paano yung pinag-desisyonan yun, syempre?
0: Mahirap po. Nung una, ako po muna yung nag-resign.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kasi syempre, hindi pa namin alam kung ano yung papasukin namin. So yung husband ko, nag-continue pa rin siya sa corporate. And then eventually parang may mga clients na regular nang umo-order. So parang ay kailangan na pala naming dalawang mag-work. So nag-resign na rin siya. So nag-focus po kami sa business.
1: Mm-hmm. Paano ano so parang advantage ba na kasi may mga kilala na kayo or ano ba naging una bang kliyente nyo yung kumpanya nyo?
0: Isa rin po yun. Yung mga clients po namin before, naging client na rin po namin.
1: Oo. Ano yung mga early pains? Siyempre, kahit na siguro anong pag-aaral at paghahanda ang gagawin mo sa pagsisimula ng business,
0: yes.
1: Meron at merong growing pains yan, diba?
0: Correct. Mm-hmm. Meron po. Unang-una po yung capital before. Siyempre, from corporate, so parang yung pag-stock po ng mga materials, so since hindi pa kami ganun ka bulk kumuha, so mas mahal po yung pagkuha namin ng mga materials. Compared kapag kumuha ka ng bulk, mas makakamura ka. So yan.
1: Ano pa yung mga challenges? Sa pag-o-offer ba? Ideas? Paano? Akala nyo ba? Alam nyo na? Pero parang ang dami pa palang...
0: Marami pong ganun. Siyempre sa umpisa, titingnan ng mga clients mo, may experience na ba to? Titignan po nila yung background
1: quality.
0: Din ng company. Yes, yung quality po, yun po yung pinagmamalaki po namin sa Premium Box Corporation.
1: Oo. So, ano muna? Boxes?
0: Boxes po. Yun
1: muna ang sinimulan nyo.
0: Yes.
1: Tapos, yung laman wala pa?
0: Wala pa po.
1: Or wala talaga? Nangyari na lang? Nilagyan nyo na lang?
0: Nangyari na lang over the years kasi po yung mga regular clients po namin, year after year, sila, napapagod na kami mag-isip, pwede bang bigyan nyo na rin kami ng giveaways.
1: So lagyan packaging nyo na ng muna
0: yes.
1: Ang pinoprovide nyo.
0: Yes.
1: Ayan, pakita mo nga sa amin yung mga sample ng mga, eto, yeah. Nakikita nyo po mga kapatid. Go ahead.
0: So yung Lasso Box po is, we offer customized corporate gifting. So depende po sa client kung ano yung sige. Gusto nila. We have coffee set.
1: Ayan, bitbitin
0: so,
1: mo lang yung mic. Ayan,
0: we have coffee set po. Mga local coffee products din po siya. Tapos we have, ito po, local products. Acacia wood, kung gusto po nila.
1: Ganda!
0: And then mga coffee press.
1: Oo.
0: So, coordinated po yung mga gift items sa loob ng gift.
1: Eh di yan yung next na naging challenging din sa inyo. Paghanap ng mga produkto, gumagawa na kayo ng premium boxes, pati laman ngayon.
0: Yes.
1: Siyempre, dapat depende rin.
0: Depende rin po sa requirement
1: ng client. Yes. So, mahalaga ang networking. Yung network nyo, no? Nakilala nyo sinong pwede mag-provide ng ganitong, ito, kagaya
0: yes.
1: nun. Yung mug,
0: yes.
1: ito. Yung kape.
0: Yes.
1: Kailangan kilala nyo sila lahat. Ano
0: yes
1: nag-grow
0: po.
1: Yan?
0: Malaking bagay din po yung salikhang Filipino. Kasi we provide po yung mga local products sa Lasso Box.
1: Mm.
0: So, with likhang Filipino, ang dami rin po namin nakilalang suppliers doon na lahat po yung locally made.
1: Oo.
0: So talagang pinopromote din po namin yung mga local products sa loob ng yung gift items mismo.
1: Na yun mga kapatid, iban sa mga corporate, ayang katulad po ng kila Miss Maffy, ano, sana din yung mga corporate giveaways po, local na lang yung ibigay natin. Na, may mga pagkakataon ba na ang kalaban nyo nagkakalabanan? Kasi kanina sabi ni Pia, ang mahirap sa, ang siguro malaking challenge sa atin, yes, quality wise, wala tayong problema. Talaga may pagyayabang natin, sinisiguro natin yan. Hands on tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero minsan, ang nakakalaban natin, yung oo, mura, pero pagdating naman sa quality, ay mas may pagyayabang natin. Parang, paano nyo nilalabanan yung kalidad ng produkto na ino-offer natin over dun sa minsan they just order from another country na pwede na to, ito na lang kasi mas mura. Paano nyo nakukonvince yung mga clients
0: Actually, yung mga, in fairness naman po, yung mga Filipino companies, talagang they also support. Marami rin po kaming clients na pag nakita po nilang Philippine-made products, mas sinusupport po nila compared sa mga imported goods.
1: Oo. Kasi di ba minsan, kagaya niyan, magandang box mo, pero ilalaman nila mga imported products. So may mga times ba na kinukonvince nyo sila din na siguro po mas maganda, ano ba ang working budget nyo? Baka magawa natin ng paraan na imbes na imported na products ang ilagay nyo, tapatan natin ng siguro same price or a little more, a little lang, pero Pilipino na ang may gawa nito.
0: Yes.
1: Kasama yan sa may
0: mga ganun
1: marketing
0: po.
1: Mo.
0: Yes. Pero iba-ibang clients po kasi iba-ibang taste. So, syempre, we also have foreign clients na mas prefer nila yung goods, imported goods. So, but we also have a lot of local clients naman po na nagsusupport po ng local.
1: Mm-mm. So, ano pa? Ano pa ang meron sa inyo? Paano kayo lumago? Paano nag-grow from premium boxes to saan pa?
0: We're very dedicated po sa quality and on-time delivery, which is very important po sa mga clients po natin. And then over the years sa paggawa po ng packaging, so nagkaroon po kami syempre ng mga pinagtabasan na papel, ng mga board. So as part of our sustainability advocacy, we repurpose those discarded materials into sculptural functional home pieces.
1: Yes, so, ayan. Direk, pakita po natin. Ayan.
0: Dito po, nag-start po kami doing mga vases.
1: Mm-hmm.
0: So, lahat po ng materials na ginamit namin dyan are from our factory scrap.
1: Mm-hmm.
0: And then, last year po sa Manila Fame din, we introduce yung mga sculptural lightings po natin. That one po yung ito po, yan yung furniture na i-show po namin sa Manila Fame.
1: Bago to, bago
0: yes,
1: to sa
0: yan
1: inyo.
0: Po yung bago.
1: Direct dito tayo. Ayan. Ay, nasa nawala. Sandali. Yung ating camera. Ito po, ay ilan. Ito kanina, tinanong ko na eh. Ito yung,
0: yes.
1: Ko, kanina, nung mga kapatid, nung inangat ko to, sabi ko, ang gaang. Yung pala from scrap.
0: Yes.
1: Oo.
0: Yan po yung vases.
1: Ito yung...
0: So, yan po yung mga ginawa na po namin. We ventured or explored making furnitures using our... yung finish po niyan, bali yun po yung material namin.
1: Siyempre, yes. Sa ano lang to. Hindi naman talaga meant para pa upuan na upuan.
0: Pero pwede po, yes.
1: Cushion.
0: Yeah.
1: Diba? Pwede itong ano nyo pang... pag design the part of your design sa bahay.
0: Yeah.
1: Ito nakakatuwa. Bakal siya eh.
0: Yes, meron po siyang frame.
1: Diba? So ano pang ibang products? Tapos ito nga, mga kapatid, ilan
0: yung
1: sa
0: vases,
1: mga
0: vases. Sculptural nice. Really lighting. Nice.
1: Go ahead.
0: Of course, with the help of the designers we are working with, sa Saitem din.
1: Kailan nagsimula yon? Yung din, kailangan nyo rin tingnan na sayang yung mga yung mga sobra o yung pinagtabasan ano, na mapupunta lang sa waste.
0: Correct.
1: Ito pala, pwede nang yes. Ano, yung sa sustainability, pagdating sa sustainability, when did you start this?
0: Yung, kung saan po yung factory po namin is in Laguna. So yung surrounding communities po doon are talagang may skill ng paggawa ng paper mache. So medyo nandun na yung skill, nilagyan lang po namin ng design. So para po magamit din yung mga waste.
1: Kailan kayo nag-start? Anong taon?
0: 2017 po, nung nag-start kami.
1: Almost 10 years na.
0: Business, yes.
1: Looking back, at now, anong pakiramdam na nasa Manila Fame ka na? Pang ilang Manila Fame mo na to?
0: Pangatlo po.
1: Oo.
0: Pangatlo. We're, of course, we're very grateful kay Lord and sa mga opportunities na dumadating po. With Saitem, we're very grateful din sa kanila, sa pagtiwala po sa amin.
1: Hmm. Ano ang maipapayo mo, maiiwan mong advice din sa mga katulad nyo na nagsimula, talagang isinugal yung career sa corporate world at nagsimulang magnegosyo?
0: Huwag pong titigil, mangarap. Siyempre, magsumikap, ayun, at magtiwala po sa Panginoon.
1: And of course, ang negosyo po nila Mafi, tamang-tama, ito na siguro pinaka-busy time nyo na rin. Kailan ba nagsisimula na go-offer for corporate, lalo na for Christmas giveaways, diba? Ang mga corporate.
0: Actually, nagsisimula na po kami ng production. Oo. As early as July, August. Meron na,
1: yung mga deals na mga
0: mga corporate po.
1: Projects.
0: Order na po talaga sila. So, nasa production, at this time, nasa production na po kami.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: And how is it so far? Kahit na yung medyo challenging din ang ating ekonomiya.
0: Yes. Mm-hmm. Na-feel na rin po namin yon, but thankfully meron pa rin pong mga talagang companies na nagbibigay for the holidays.
1: Mm-hmm. At imbitahan mo na sila para makita nila yung mga produkto nyo.
0: Ini-invite ko po kayo na pumunta sa Manila Fame next week na po yon, October 15 to 17 at World Trade Center, Pasay. Mm-hmm. Ayun, see you po.
1: Kita tayo doon. Ayan. Oh, mga at may caricature pala.
0: Kalikasan and culture. Culture.
1: Ayun. Ano 'yon? So, ito na ba 'yon?
0: Yes, yun na po 'yon, yung mga from scrap.
1: Ayun. Ano pala ang tawag nila? Kalikature.
0: Kalikature, yes.
1: O ayan mga kapatid, isa lamang po sila Mafi sa makikita nyo po dyan sa Manila Fame this coming October 15 to 17 sa World Trade Center. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Perfect Mornings!

0: po ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings. Ngayon naman mga kapatid, handcrafted footwear mula sa Liliw, Laguna ang makakakwentuhan po natin. Perfect Mornings sa iyo, Miss Nephthali Moneda, ang founder ng Jazz Footwear. Hi, Nephthali. Hi, sir.
1: Yes, good morning po. Good morning.
0: Good morning. Kwentuhan nyo nga kami, magiging bahagi po kayo. Or ilang taon na ba kayong bahagi ng Manila Fame?
1: Since 2012 pa po, Miss Cheryl.
0: Ayan, naku, matagal na rin. Pero kailan ba nagsimula ang Jazz Footwear?
1: Bali, nag-start po yung business po namin. 2006 po, yung pong footwear po namin.
0: Ano po ang kwento, ang journey ng Jazz Footwear? Paano nagsimula? Ano yung mga hamon? Paano na kayo lumaki, lumago?
1: Okay po. Bali po yung pong business po kasi namin po talaga is kung saan para po siyang aksidente lang po kasi. Bali, maaga po kasi kami nag-asawa. 16 po ako, si Mrs. ay 17.
0: Wow.
1: So, nung panahon na po yun, wala po kami ibang pagkakita kasi bata pa nga po, hindi pa rin po kami graduate. So since po yung kinalakihan ko po na environment is puro footwear, since yung lolo ko po may pagawa na rin po ng sapatos and yung nanay ko po may pagawa din po ng sapatos. So nung nag-asawa po kami, yun po yung naisip po na gawing pagkakakitaan.
0: Mm-hmm.
1: So doon po kami nag-start noon na pagsimula noon, nanghihiram lang po kami ng mga sapatos sa mga kakilala ko, yung mga sale nila na paninda. Tapos ibebenta po namin mag-asawa sa mga piyestahan, maglalatag po kami ng banig noon. Tapos yung pong kikitain namin, iniipon po namin para makapag-uti-uti po kami magkaroon ng sariling pagawaan.
0: Mm-hmm.
1: So nung nagkaroon na po kami ng kaunting puhunan, nag-start po kami bumili ng mga gasgasan, hulmahan, yun po, nag-start na po kami ng paunti-unti. Ako lang po yung gumagawa dati hanggang sa makilala po namin yung DTI. Yan, tinulungan po kami, kinahit po nila kami ng paunti-unti, mga seminars, ganyan po. Hanggang maging established na po yung aming brand sa tulong po ng DTI at ng SITEM po. Malaking tulong po sila sa amin sa paglago po namin, ma'am.
0: Oo, at hindi lang pangliliw Laguna, umiikot na sa Pilipinas, ngayon umiikot na sa mundo. Ano yung pakiramdam na sabi mo nga mula doon sa nagtitinda kayo ng mga sapatos sa mga fiesta, eh ngayon sa international market na kayo?
1: Oo, so sobrang grateful po kami. Nagpapasalamat po kami unang-una sa kay Lord na ginaguide nila kami at tas pinakilala po nila kami sa mga government agency po natin, yung SITEM po, DTI. Sila po talaga yung totally nag-guide po sa amin na 100% po eh. Uti-uti po from promotion hanggang sa product development. Lahat po yan, tulong po yan ng DTI at saka ng SITEM po. Sa international po, malaking bagay po sa amin yung SITEM po talaga. Kasi yun po yung parang naging ano po namin eh, promotion papunta sa Japan, sa Vietnam, sa Qatar dati, yan po, dyan po namin nakilala yung mga client po namin. Hindi man po kami ganun kalaki na nag-export, pero doon po namin siya, sila nakilala yung mga anong yun. At saka yun, doon po kami namulat po ba, na sa tulong po na SITEM, pwede palang ganun na kaya rin pala namin makipagsabayan sa ibang bansa. So, yun po.
0: Ikamusta rin ang suporta ng ating mga kababayan?
1: Ay, okay na okay po. Maganda po ang support sa locally po. Magandang-maganda po yung support ng Pilipino po sa mga produkto natin. Ang nakakatuwa nga po talaga na ano po nila, na ano bang tawag sa ganun, na yung na-appreciate nila yung gawang Pilipino. Na talagang hindi lang talaga tayo basta-basta chinelas na lang. Kasi dati, di ba, ma'am, ang ilalang po yung nilaw dati sa mga chinelas lang.
0: Oo.
1: Ngayon ma'am, kilala na rin po ang Liliw po ngayon sa mga taga mga dekalidad ma'am, dekalibre na mga footwear. Gaya po nito, may papakita po.
0: Sige nga po.
1: Ayan ma'am, yung mga ganito po nating ordinaryo po bakya kung makikita nyo po.
0: Ay, okay. Parang ang hirap naman gawin yan.
1: Yan ma'am, yun po talaga yung purpose kaya po namin dinesign ito. From ordinary bakya po na ginagamit lang po dati sa mga paglalaba, So, minodernize po namin siya. Ginawa po namin talaga siyang fashionable. Kaiba talaga.
0: So, talagang inuukit ba yan?
1: Yes, ma'am. Ukit po ito, ma'am, sa Paiti po.
0: Wow! Nako!
1: Yung pong design po namin ng bakya, nadidepende po, ma'am, kung sino po yung customer namin. Meron din po kami mga customer na lawyer. So, ang ginagawa naman po nila, yung pong parang meron pong pangtimbang, mayroon pong hawak na pangtimbang, ganyan po.
0: Customize
1: yan. Butterfly,
0: so, pwedeng magpa-customize.
1: Yes, ma'am. Customize po, ma'am. Yan po.
0: Oo. Ay, napakahirap yan, gawin yan. Pero po. I'm sure napaka-tibay. More or less, magkano yung mga ganyan pag magpapa-customize kami?
1: Ma'am, depende po sa height, depende po sa design, tsaka sa kahoy na gagamitin. Pero normally po, ma'am, from 10 to 15 po, depende po talaga sa customer. Kung ano po yung mga gusto nila.
0: At saka naman yan, panghabang buhay na yan, pangmatagalan.
1: Siguro. Opo, ma'am. Pati ma'am, ang isang pair po niya is umaabot po siya ng 2 weeks po ang pinakamabilis sa pagpapagawa.
0: Pagpapagawa. So, pwede kasing ano, no, yes, meron kang design in mind, tapos may planning pa yan eh, di ba? Siyempre, hindi mo naman din pwedeng isacrifice yung comfort. So, you'll make sure na komportable na maisusuot nung nag-order, di ba?
1: Yes, ma'am. So, ma'am, since na-ano nyo po yung comfort, yan. Gusto ko nga po, ma'am, i-ano din sa inyo, ma'am, na yung pong mga bakya namin, ma'am, is hindi po siya totally kahoy talaga yung tapakan. So, kung makita nyo, ma'am, yung pong aming insole, triple layer po cushion dyan, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Triple cushion po yan. Kaya sobrang komportable po sa mga magsusuot, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Yan po.
0: Ang ganda. So, pwedeng sariling design nung magpapagawa rin yung gusto niya. Kasi yung kaninang isang pinakita mo, matalagang matali na ganun eh. Pwede, no? Nirarap.
1: Yes, ma'am.
0: Yung kaninang po, ma'am, isa. Alright. Oh, so,
1: ma'am, nag-focus din po kami doon sa mga sustainability po natin.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang po sa isang design na to, ma'am. So, mapapansin nyo po, ito po naman may mga gawa po sa mga scrap materials po namin, ma'am. Yan po.
0: Oo.
1: So, yan, ma'am. So, from scrap siya, ma'am, ginawa po namin siyang fashionable talaga, tsaka pwedeng wearable talaga siya.
0: Oo, napapakinabangan pa rin. Ano ba, yes, ang ma'am, mga pinakapatok pa rin ngayon? Mga spadrilles?
1: Yes, ma'am, spadril pa rin po talaga. Talaga, hindi po siya nawawala sa uso, ma'am Cheryl.
0: Oo, it's a matter of kung paano na lang kayo maiiba sa design. Pero kasi iba yung comfort ng espadrille. Eh.
1: Yes, ma'am.
0: Opo. Oh. Ayan. At malapit na. Ito na nga. Sabi mo, since 2012, kayo nagsimula sa Manila Fame. So this time,
1: yes, ma'am,
0: ano ang iayabag nyo, i-feature nyo naman sa Manila Fame?
1: So, yun nga po, ma'am, yung katulad po na pinakita ko kayo na, yung po mga bakya, design din po yun, ma'am, ng Manila Fame sa Design Center, ma'am. So, marami pa pong klase na ganun. So, hindi lang po yung katulad yung pinakita ko kayo na maraming pa pong iba na design po ng Manila Fame po mismo, ma'am.
0: Oo.
1: So, yun po sana, abangan po nila yun, ma'am, tagang nakaka-excite po para sa mga passionistas yung mga ilalabas po namin sa Manila Fame, ma'am.
0: Eh, Sir Neptali, sige, imbitahan mo na sila sa darating na Manila Fame. Go ahead.
1: Yes po, sa mga nanonood po at nakikinig po kay Ma'am Cheryl, ini-invite po namin kayo sa Manila Fame. Ngayon po darating na October 15 to 17. Hindi po kayo magsisisi sa pagpunta nyo. Taga marami po kayong makikita na gawang Pilipino na nakaka-proud po.
0: Oo.
1: Sa atin po. So, kita-kita po tayo lahat po doon. Mga kapwa Pilipino.
0: At sa mga interesado din, mag-order na mga hindi ba kakapunta, paano ba, saan ba makikita ang jazz footwear? Ano ba yung mga socials nyo?
1: Yes po, sa mga gusto pong makita yung mga designs po namin, pwede nyo po mag-visit yung site namin sa IG, sa Instagram, yung @jazzfootwearstore, wala pong space. So yun to, makita nyo po doon yung line of products po namin.
0: Mm-hmm. And we'll see you. Pupuntahan ka namin, ha? Sir Neptali.
1: Sige po, ma'am.
0: Oo, kita to tayo. Gusto kong masubukan, maisukat man lang yung inyong handcrafted na footwear. Thank you, Sir Neptali.
1: Thank you, Ma'am Cheryl. Thank you po.
0: Ayan po. O mga kapatid, muli po Suportahan po natin ang sariling atin. Inaanyayahan po namin kayo sa nalalapit na Manila Fame 2026 Trade Fair. Simula po yan sa October 15 to 17 sa World Trade Center dyan po sa Pasay City. Ang tema po ng kanilang trade fair ngayon ay Bloom, pamumukadkad. Ayan, tingnan natin, sabay-sabay nating makita po yung pamumukadkad ng mga Pinoy entrepreneurs po natin sa world market, ano, dahil may mga international buyers nga pong inaasahan na dadating dito. Pero syempre, tayo pwede rin po dyan. So doon sa mga pupunta, may entrance fee po. Suporta po natin sa ating mga MSMEs. May entrance fee po yan na 500 pesos. Pero para sa mga senior citizen, may discount, 400 na lang. Ayan. At sa mga estudyante, abot kaya nyo yan, 250 pesos para po sa mga students. And doon sa mga exhibitors, ito po ay libre para po sa inyo. So, kita-kits po tayo again. Magkita-kita po tayo sa Bloom. Ayan, sa darating na October 15 to 17. Kakatuwa, di ba, mga kapatid? Nakaka-proud makita yung klase na mga produktong na i-offer po natin sa international market. At suportahan po natin sila. Maraming salamat din sa pagsama nyo sa amin sa loob ng isang oras. Bukas naman, Wednesday na tayo. Wellness Wednesday tayo. Katuwang naman po natin ang MX3. Mga kapatid, tandaan, anuman po ang pinagdadaanan nyo ngayon. May panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama nyo kami sa Perfect Mornings.

0: Nililipat lang pala ako sa correction.
1: Pero nasa Pilipinas ka na, anak. Matatalo ka na namin kahit anong oras. Makikita at makakasama mo ang dalawa mong anak. Sabik na silang mayakap ka.
0: Tatay! Nanay! Hindi ko po alam kung anong dapat kong maramdaman. Masaya ako na narito na ako sa Pilipinas. Pero nang maunawaan kong dito ko itutuloy yung sentensya ko eh, binalot ako ng lungkot.
1: Walang imposible sa langit. Ngayon pa ba tayo mawawala ng pag-asa? Nakauwi ka na, MJ. Narito ka na sa Pilipinas. Hindi na kami mag-aalala. Hindi na kami mag-aalala sa kalagayan mo sa bilangguan. Alam namin dito, magiging ligtas ka na. Kababayan na natin ang makakasama mo.
2: Bermans na. Ikalawang taon ko nang nakakulong dito sa correction. Tulad ng dati. Kahit September pa lang, nagpapatugtog na sa radyo ng Christmas songs. 16 years na ako nagpapasko sa kulungan. Pero siguro, dapat kong ipagpasalamat na kahit magpasko pa ulit ako sa kulungan, kapwa Pinoy ko na makakasama ko. At pwede akong dalawin ni na tatay, nanay at ang mga kapatid ko, ang mga anak ko.
3: Binigyan ka po ng presidential pardon.
0: Oo, Mark. Anak! Araw-araw ko na kayo mayayakap ni Darren. Araw-araw sa tuwing gigising ako, kayo na ang kasama ko. Kayo rin po, nanay. Nay! Ay, salamat sa Diyos.
1: Magiging masaya ang Pasko natin. Uuwi ng bunso ko. Kumpleto na ang mga anak natin, Celia!
0: Pagkaraan na 16 years. Malaya na ako. Buhay ang Diyos. Tama kayo, tatay. Nanay. Buhay ang Diyos. Iniligtas niya ako sa firing squad. At ngayon, malaya na ako. Binigyan ako ng pardon ng ating presidente. Totoong malaya na ako. Makakauwi na ako sa Nueva Ecija. Makakabiyak.

Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.

0: Age to age, heart to heart.
1: 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Yan. Ang sarap naman dahil Tuesday na, Maki.
2: Ha? Tuesday pa lang?
1: Tuesday pa lang.
2: Ano ba yan? Ba't parang pagod na tayong dalawa ngayon, ha?
1: Nga,
2: parang nakikita ko yung hingal mo ngayon, Popoy.
1: Oo,
2: grabe talaga.
1: Ito, nagkagantuan talaga kami ni Maki. Kararating ko pa lang dito. Kararating ko pa lamang po dito sa estasyon. Sabi ko parang pagod na ako. Iniisip ko pa lang na pumasok. Pagod na ako. Paano naman? Alam mo kasi. Pero bago yan, ha? Ito na muna. Welcome sa ating programa, ang H2H, Heart to Heart.
2: O, pwede pag-usapin yung ano, yung biyahe mo, yung biyahe ko sa panaginip. Ayan. Kung ano naman pinag-uusapan namin kanina dito, mga kapatid. Mm-hmm. Pero syempre, ito na nga po ang programa ang syempre, tinututukan ninyo. Mula alas 11 hanggang alauna ng hapon.
1: Yan naman ang dahilan kung bakit ang sarap-sarap pa rin makinig ng radyo.
2: Tayo namang dama mo ang bawat ibok ng kwento dito pa rin sa Heart to Heart.
1: Kasama nyo na nga po ang inyong mga susi na tagapaghatid, tagapagtawid kapag umaga hanggang hapon dito sa 105.9 ng inyong mga kwento, ng inyong mga problema. Diba? Yung iba sinusolusyonan, yung iba pinalalala pa natin para lalo mong maramdaman.
2: Oo, itatampal sa'yo.
1: Oo,
2: diba?
1: Isasampal sa'yo yung problema kasi nga yung iba ay Maki, hindi mo naman masasabi. Yung iba hindi naman nakakausap para sa solusyon.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Ang gusto nila ay yung sila ay ma-real talk din.
2: Yes, magising sa katotohanan. Mm-hmm. Ganyan.
1: Kailangan maramdaman ang sakit. Kami nga po ang inyong mga susi because PM is the key. Ako po si P, Popoy.
2: Ako naman po si M, Maki. Maki, we're at your service, mga kapatid.
1: Ay, nako. So, eto na nga. Tuloy natin yung kwento.
2: Eto na, chika.
1: Sabi ko, parang pagod talaga ako ngayon dahil kanina, maaga-aga, inihatid ko yung anak ko.
2: Napapagod kasi nag-review.
1: Trinity University of Asia. Mm. Tapos, pag uwi ko sa bahay, sabi ko, maaga pa, maka-idlip ulit ng konti.
2: Okay.
1: Pero, dun sa pag-idlip kong yun, akala ko pumasok na ako. Alam mo yun na naginip ka na, pumasok ka na. Nakita ko na si Jeff Batlanggaw, ang aming executive producer.
2: Okay.
1: Nakasalubong na kita, nandito na ako sa booth, pati yung mga kasama natin.
2: Nagulog sa panaginip mo.
1: Sina Aaron Tolentino. Sabi ko, may bibilin lang ako sa baba. May bibilin lang ako sa baba. Pagkatapos sabi ko, parang ang hirap-hirap nun lakad ko. Alam mo yung parang na naginip ka na totoo-totoo, pero hingal na hingal ako, Maki. Hindi ako nakaakyat.
2: Talaga? Kahit sa panaginip, hingal na hingal ka?
1: Hingal na hingal ako.
2: Oh.
1: Kaya hanggang ngayon, parang pagod pa rin ako.
2: Nadala mo. Sa tunay na buhay, ang pagkahingal mo dun sa pagpanikat pagpanaog sa ano? Sa hagdan.
1: Correct.
2: Naku, ibig sabihin yan, Popoy, overwork ka.
1: Overwork? Di ba
2: kailangan
1: overweight?
2: Kailangan mo magpahinga. Overwork and overweight.
1: Overweight. Ang hirap kasi mag-akit panahog, di ba? Nakakahingal naman talaga yan.
2: Oo. Kulang ka.
1: Oo.
2: Kulang ka, Poy.
1: Kinakabahan ako.
2: Kulang ka.
1: Saan?
2: Sa exercise.
1: Sa exercise.
2: Oo. Kasi kahit sa panaginip, hinihingal ka na.
1: Ayun nga eh.
2: Oo.
1: Alam mo yung mga ganun. Kayo ba? Kumusta ba ang inyong mga panaginip? Kumusta ba ang inyong mga pagpapahinga? Sana yan po ay na-re-energize kayo.
2: Oo.
1: Pero meron ho talaga mga gising minsan na parang lalo ka napagod eh.
2: Oo. Ibig sabihin daw, yun, hindi maganda yung pwesto mo pagtulog.
1: Oo, yun nga.
2: Oo, kaya naman, yung katawan mo gusto magpahinga, pero yung utak, isip mo, yung kaluluwa mo, parang gustong-gusto pang kumilos.
1: Oh, diba?
2: May mga ganung amats talaga tayo, no? Pero dapat lang, dapat tayo ay nagpapahinga ng maayos.
1: Correct.
2: Kasi syempre, pagkagising mo sa umaga, ang pangit kapag ka, umaga pa lang, bad trip ka na, di ba?
1: Kaya nga eh.
2: Oo, umaga pa lang, parang, ay, kapos yung tulog ko, kahit pa 10 hours ka na nakatulog, grabe, 10 hours, no? Sana all.
1: Alam mo, nire-research ko nga, sabi ko, ano ba nagkakos ng mga ganyan? Oo, merong mga sleep fragmentation and brief unconscious awakenings during your REM o rapid eye movement sleep cycle.
2: Oo, kailangan nakabrief diba, ka pag natutulog.
1: Hindi, tapos nung nabasa
2: sabi,
1: ko
2: brief,
1: to.
2: Sabi brief nakalagay brief. Ano ba sabi?
1: Boxers ako eh. Brief. Mabilisan.
2: Ah, okay.
1: Alam mo
2: nung
1: nabasa ko, sabi ko hindi na. Tutuloy ko na yung umaga, lalo kung di maintindihan eh. Lalo kung mahihirapang intindihan kung ano yung nangyari kanina eh.
2: Pero ang mahalaga, nakarating ka dito.
1: Yan.
2: Buhay ka.
1: Oo, ano naman.
2: Hindi nagtuloy-tuloy yung tulog mo kanina. Diba? Sipa nagtuloy-tuloy yun, hindi ka makakarating dito, Popoy, sinasabi ko sa'yo. Yan ang maririnig mo. Ako naman, Popoy. Apoy, pag pagdating ko rito, syempre, ano tayo, alam mo naman, MRT warrior tayo, di ba?
1: Correct.
2: Apakatirik ng araw. Oh, oh, tirik na tirik ang sikat ng araw ngayon, di ba? Tapat na naman ho ang tanghali.
1: Oh.
2: Ewan ko ba, baskil na naman ho ang marinin nyo. Okay. Buti na lang naka-green ako at naka-black.
1: Ano tawag yan dyan? Shawl? Ano ba yan? Ano ba ang tawag dyan?
2: Ito, polo shirt.
1: Ah, polo shirt.
2: Polo shirt.
1: Polo shirt.
2: Polo shirt. Nakapulo naman ako.
1: Oo, oh, hayaan mo na. At,
2: kasi pag hinubad ko yung popoy, naka-ano po, ispanghetis.
1: Talagang ano, no? Para may falls.
2: Naka-ispanghetis na. Tapos, grabe talaga ang basquility natin, mga marikoy-parikoy. Grabe talaga, lumuluha. Akala mo loha, bawis pala.
1: Hindi mo na kailangan magtanong, maaraw ba o parang uulan? Maaraw.
2: Eto, saksi talabas kayo dito. Eto po ang ano, ebidensya na maaraw sa labas ngayon.
1: Basang-basa, oh. Maki.
2: Sorry, ah.
1: Saka tumutunog-tunog, ah.
2: Sesya lang po, ya, sesya na. Pero alam mo naman, bahagi naman yan talaga ng pagko-commute natin. Dahil sa Pilipinas tayo, mainit naman talaga ang panahon dito. Pero ang masakit sa ulo, Popoy, yung mamaya biglang uulan.
1: Yan. Ay, nako.
2: Marami ngayon ang mga may sipon, may ubo, may trangkaso dahil sa papalit-palit ng panahon.
1: Tsaka
2: diba?
1: Abrupt, napaka-bilis.
2: At ang Super El Nino, alam mo na, kumakaway-kaway na yan sa kilikili natin.
1: Oo naman. At syempre, ako meron na rin ako mga ginagawang paghahanda naman para sa Super El Nino na yan. Diba? Habang umuulan-ulan, narealize ko meron ako yung mga malalaking drum na blue dati. Nilinis ko yan ng weekend. Mm-hmm. Sabi ko, ipunan ng tubig.
2: Yes.
1: Diba? Hindi natin alam kung dahil Super El Nino ito, hindi lang naman basta El Nino phenomenon.
2: Nakita ko kasi dun sa parang ano nila, meron silang parang timeline dun. Nakalagay, may drought pala, may drought season.
1: Next year.
2: O kaya sabi ko, naku, ubusan na naman to ng tubig, tagtuyot. Oh, diba?
1: But hopefully tayo ay naghahanda na paunti-unti, diba? Hindi dapat tayo nagpapanik.
2: Hindi naman sa kapanikan yun, tsaka sa kapraningan. Mabuti na yung handa tayo.
1: Preparado.
2: May nakita ako, yung mga timba niya, habang ano pa, pinuno niya ng mga bigas, pinuno niya ng bigas, ng mga dilata.
1: Bigas, dilata.
2: Oo, yung canned goods, yung mga ganyan. Ano. Para, di ba, syempre, alam mo naman, pagtagtuyod. Alam mo, mga pananim, natutuyo din. So, nag-impok na siya ng bigas.
1: Correct.
2: Oo, mga padala-dalawang kilo, tatlong kilo, ganyan, limang kilo. Para ready siya. Oo, para may extra. Just in case, diba?
1: Yan.
2: Doon tayo sa just in case. Mas mabuti ng handa, diba, mga kapatid?
1: Ako mas gusto ko yun, yung overly prepared.
2: Yes. Oo, diba, alam mo naman tayo, overthinker tayo. Popoy.
1: Alam mo nung bata-bata ako, naiinis ako, ang dami namang bitbitin. Ang dami namang pinapaasikaso ni mami, ni daddy, ang dami naman dadali na, alis lang kami. Mm-hmm. Diba? Pero ikaw kasi, iniisip natin bilang tayo yung mga bata, yung sarili mo lang.
2: Iniisip natin mag-enjoy tayo.
1: Pero kapag meron ka na talagang pamilya, ay hindi. Hindi porke magsiswimming tayo, isang brief lang ang dadalin mo, isang underwear lang.
2: Wala kang dadaling sabon?
1: Dalawa. Dahil baka magkabiruan. Diba? Nahulog ulit sa pool. Wala ka ng kamalit.
2: Totoo.
1: Yan yung mga ganyan, di bali ng overly prepared.
2: Kesa naman, di ba, wala. Walang ka-prep, diba? Tapos mangangapa tayo sa wala.
1: Kahit sa mga racket-racket.
2: Yes.
1: Alam mo, bukod dun sa susuotin ko, meron pa akong isa o dalawa pang extra. Kasi iniisip ko dyan, ewan ko na, kaka-anxiety ako minsan sa ganyan. Iniisip ko, baka pagka kumain ka, di ba, kakain
2: matapunan
1: tayo.
2: Matapunan
1: ka, masarsan, o at least papalit ka na lang.
2: At saka pagpawis talaga, no? Yung sobrang pawis mo, basang-basa, uubuhin ka pa niyan, di ba?
1: Ganon.
2: Ganon. Dapat prepared, hindi yung parang bara-bara lang na, hindi, okay lang yan, kaya natin yan. Huwag kayo naniniwala sa mga ganyan balita, fake news yan. Di ba, mga ganun? Pero tignan mo, at the end of the day, pag nangyari yon, di ba, nga. Nga.
1: Nangangatok, Maki. Pwede ba makahiram muna ng dalawang takal ng bigas yan?
2: Maki, pero baka yung dilata dyan, baka pwede mo nang makautang ng dalawa.
1: Pwede makiligo.
2: Di ba, nga ni.
1: Ganyan, mga ipunan ng tubig.
2: Sabi ko sa inyo, magninegosyo talaga ako sa ano. Uipon ako ng drum, tapos pag wala kayong tubig, ang isang galon, 50 pesos.
1: Correct.
2: Kala ninyo,
1: Alam mo, ang mahal pala nung drum na yon, yung malaking...
2: Mahal yun.
1: Mahal pala ngayon. Parang may kaibigan ako bumili, 1-3 daw.
2: Di ba mahal
1: yung bili niya. Ako parang from years ago pa yon na nakatabi, maayos ko namang itinabi. Pito yung ganun ko. Eh, 2-5 ko sana balak ibenta na bawat
2: isa. Ibenta mo. Hati tayo.
1: May mga ganyan, pagkakakitaan pa naman yung
2: siyempre,
1: mga
2: princess. Siyempre, alam mo Wag diba?
1: Ganon.
2: The opportunity, oh, di ba?
1: Opportunista naman ang tawag sa ganyan.
2: Charing-charing. Pero yun nga, maghanda kayo para, di ba, sabay-sabay tayong ano, so sa gupa sa ganyang ano na, prepared tayo.
1: Correct.
2: Diba?
1: That's the super El Nino.
2: Tama.
1: Uy, eto, mainit na mainit naman din ang pagtanggap sa atin ng ating mga kapatid, ano? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin on air sa 105.9 QFM. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa inyong mga sasakyan, yeah, sa inyong mga tindahan, sa inyong mga paboritong mga tambayan, at sa loob din ng inyong mga tahanan. Opo, hello po sa inyo. Ano, iparamdam nyo na nga po ang inyong presensya. Pwede nyo po kaming i-follow at i-like din, ano, ang 105.9 QFM FB. FB page sa Facebook, at i-comment ang inyong mga gustong sabihin dahil sina Aleni Hunko, ganyan ang ginagawa ang Team Fruit Salad at Walkout Gang. Nandyan si SP Bugtong.
2: Oh. Ayun, naka-live na tayo pala. Ayan. I-share po ninyo ang ating FB Live, ha? I-share ninyo ang ating FB Live. At mamaya, baka makita natin na mahagip ang mata namin ni Popoy ang inyong mga pabati. At syempre, mga reaction ninyo sa ating letter sender at ating magko-confess mamaya.
1: Uh-huh.
2: Yan, si Wilms Reyes. Hi, kay Mami Wilms Reyes. Alma Aranillo, nabati mo na ba ito?
1: Hindi pa.
2: I-share lang ninyo, i-flex yung mga shareer buds nyo sa ating FB comment section. At syempre, marami tayo abangan ngayon, Popoy. Meron tayong H2H confessions.
1: Yeah, meron din tayong kwento mo, LSS ko.
2: Ang ating love question of the day. Mag-ready na kayo. Ang ganda ng ating love question of the day ngayon. Ayan.
1: Sige.
2: Para sa mga first timer ba to? First timer ba yan? O first sa mga na first time man?
1: Oh.
2: O yung mga seasoned.
1: Matagal na sa relationship.
2: Ano ang isang relationship lesson na sana nalaman mo bago ka unang umibig? Sabi? Tayo sa huli. Ay, may sinasabi si Madam dun, oh. Uunahin daw muna ang utak bago ang puso. Ano daw ang kanyang natutuhan? Ano ang isang relationship
1: utak
2: lesson?
1: Utak ba tinuro o yung kulay ng buhok?
2: Kailangan blandina ka daw bago ka umibig.
1: Sabi nito, dapat maayos ang hair mo.
2: Ah, dapat. Ano daw, practical mag-isip. Ah? Pera muna bago puso, sabi niya.
1: Ah, akala ko dapat wala ka ng lisa bago ka mag-ano.
2: Dapat mabango ang buhok. Oo, ganun, sabi
1: hindi
2: niya.
1: Ka amoy anit.
2: Yan.
1: Napawis. Oo.
2: Walang balakubak. Charot.
1: Arte-arte mo, tapos amoy anit kang pawis.
2: Arte? Ano ang isang relationship lesson na sana nalaman mo bago ka unang umibig?
1: Diba?
2: Ako, maganda yung question na yan. Marami tayong ganyang mga kwentuhan, Popoy. Diba, alam mo naman, diba? Siyempre, kapag tayo umiibig, nasasaktan, at nakakatagpo ng muling pag-ibig, hindi naman para magpakasyunga-syunga ka ulit, diba? Dapat meron tayong pagkatuto.
1: Yun.
2: Diba? Hindi naman basta-basta papasok ka sa isang relasyon na paulit-ulit lang.
1: Pagkatapos ng pagkauto, dapat may pagkatuto.
2: Tama. Hindi lang basta-basta tayo papauto. Diba? Pagpapasok sa isang relationship, hindi tayo paulit-ulit na parang nasa loop lang na paulit-ulit yung toxicity na ginagawa.
1: Yan na naman nangyari diba? Sa'yo.
2: Oo, sa ganyang
1: Oo, yan din naman yung niloko ka sa ganyang paraan nung dati mong jowa. Yan na naman.
2: Kaya nga, ganyan ulit. Diba? Wala kang pagkatuto. Nagpapauto ka na naman. O, diba?
1: Sinasabi. Yan. Sinanes Moreno Rustia ay mga tutok na tutok sa atin ngayon. Mm-hmm. Ayan, at syempre, sinaan rin, ano? Ito, tinag na ni SP Bugtong, sinaan Mompil, Akia Realmente, Me Bugtong. Thank you. Mariner Kua, salamat po.
2: Uy, si Cassie Bernardo, sabi niya, present na po ang babaeng majubis.
1: Oh.
2: Sige, diba? Girl, dyan ka lang, ha? At syempre si Pablo Gutierrez, pinagpalang Martes ng umaga po. Attendance po tayo, 66 years old, ba? Taxi driver, taga Sampaloc, Manila. Uy, thank you so much, taxi driver. Nakikinig sa atin, oh.
1: Saka dati pa yan, lahat ng mga programa dito. Si Uncle Pablo.
2: Uncle Pabs.
1: Uncle Pabs,
2: thank you so much, ha? O yun, pwede kayo sumagot ng ating love question of the day dyan sa ating comment section at syempre sa ating post of the day na nakapin sa ating FB page.
1: Yan, at dahil nga po tanghaling-tanghali ngayon, meron din po tayong malugod na tatanggapin na bisita dito sa ating programa. Diba? Mm-hmm. Kaya naman, kung sino ang ating bisita na merong sorpresa para mm-hmm. sa ating lahat, ay nako, ako talaga, mula noon hanggang ngayon, I'm a fan.
2: Talaga.
1: Diba? Nang bisita natin ngayon. Kaya naman, magbe-break lamang po kami ng mabilis na mabilis. Huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok. Because PM is the key. Ako po si P. Popoy.
2: At ako naman si Maki Ren. Nandito pa rin sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po. At sinasamahan nyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang oras, 12:36. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-95. For more details, email responsiblegaming@padcore.ph.
3: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. Sabah.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.
1: 45 minutes makalipas ang alas 11. Aba, Maki.
2: Diba, para tayong banda, oh. Para tayong kakanta dito. Duo. Popoy at Maki. Diba? Kakantahan po namin kayo. Welcome to our first set.
1: Nakita tuloy yung diferensya talaga sa ano natin, no?
2: Huwag ka ng ano.
1: Sa katawan natin.
2: Huwag ka ng ano.
1: Dito ko banda sa front.
2: Para tayong mag-ama, eh. Happy Father's Day, ha?
1: Oh, bless mo na. Okay, sige. Uy, sabi ko nga kanina, bago tayo nag-break ha, mga kapatid, meron tayong special na sorpresa para sa inyo.
2: Eto na nga, hindi namin patatagalin pa mga kapatid, dahil eto na nga sorpresa namin. Maswerte po ang Heart to Heart dahil muli na naman natin makakasama live sa studio ang isa sa multi-awarded OPM singer, songwriter. At alam ko, naku, Lord, dito ng marami, ha?
1: Oo naman. Actually, bumisita na rin siya dito sa ating programa before sa Heart to Heart. At makakasama po ulit natin ngayon. Hindi na namin kayo bibitinin pa. Let us all welcome
2: Isigera!
3: Hello mga kapatid. Hi. Hi. DJ Poy, DJ Maki.
2: Hi.
1: Welcome back. Andito na naman tayo. Ang sarap-sarap ng feeling na isang ice ang bibisita sa atin dito.
3: Oh. Salamat, salamat. At alam mo, Maki, dapat tayo nagtabi. Parang sakto lang tayo eh.
2: Teka lang, halilipat lang ako doon.
1: Gusto mo ba? Lili.
3: Oo, parang tayo yung magka-match eh.
1: Magka-match.
2: Oo nga, dapat para tayo talaga natin. Para pantay tayo sa screen, ano?
3: Diba?
2: Ito kasi si Popoy eh. Actually, pinaupo ko siya. Kasi nakatayo dapat siya kanina.
3: Ay, wag. Oo, masakit sa amin yun. Nai-insulto kami doon.
2: Diba?
1: Ito na, umupo na nga ako.
2: Alam mo, actually, sabi ko nga po, saktong-sakto, mainit ang tanghali ngayon, diba? At nandito si Isigera para magpalamig. Hindi lang boses ang malamig, pati pangalan malamig.
3: Oh, naman.
2: Ice. Ice Segera.
3: Yes. Yes.
1: Ang lamig. Pangalan pa lang, ang lamig na tapos soothing pa.
2: Yeah.
1: Diba? Yung kanyang boses. Eh, alam namin, ha? Hindi na namin patatagal. Alam namin, meron kang upcoming concert.
3: Yes, meron.
1: Okay, may mangyayari. Marami ang preparasyon. Diba? Sino ba makakasama mo muna rito sa concert na ito, Ice?
3: Siyempre, kasama ko dito yung musical director namin si Troy Loretta. So we're flying him in from the US.
2: Mm-hmm.
3: And then of course my band. I have guests pero secret muna. Yeah. Surprise muna yan. But we'll announce them soon.
1: Oh, okay. So kanina nga, off the air, tinatanong ko, kasi nga si Troy Loretta ay naka-base sa States, ano?
3: Yes.
1: So sabi ko, paano ang preparation yan?
3: Mm-hmm. Sa totoo lang, buti na lang talaga may teknolohiya na ngayon that supports these kinds of collaboration.
1: Uh-huh.
3: So ngayon, we've been having a series of meetings na din.
2: Yeah.
3: And by this week, he'll start sending na the music. Ooh. So pag-aagrihan na namin yan. And para by the time he gets here, yan na. Pukpukang rehearsals na yan.
1: Yan.
2: So, at kailan nga,
1: kanina may chinika pa sa atin si Ice eh. Ang umpisa ng rehearsals nila na talagang magkakasama na sila nila Sir Troy Loretta ay?
3: Araw ng mga patay.
1: Ayan, habang tayo ay nagtitirik ng kandila, sila magtatrabaho na in preparation para dito sa big event na ito.
2: Like, sabi niya nga, sila dadawang dadalawin.
3: Nagpaalam na kami sa mga sa nanay at tatay ko. I'm sure naiintindihan nila yan.
1: Yes.
3: So sabi ko sa boys ko, kapag lumamig, alam nating di aircon yun.
2: Yun na yun.
1: Sila yun.
2: At least hindi ba mararamdaman mo talaga tagos sa kaluluwa?
1: Mm-hmm.
2: Ang pag-angat ng mga balahibo mo sa katawan, hindi ba?
3: Yes.
1: Parang kinilabutan ako sa pinag-uusapan.
3: Mapa, thank you so much.
2: Thanks for being here, Mami. Ramdam na ramdam ko ang presensya.
1: Aba, nagpa-practice kami, pero araw nyo ito. Yan yung mga ganyan. Ano?
3: Yes.
1: Pero ang title nito ay an intimate concert series.
3: I Sings.
1: Ano no?
3: I Sings yung title na.
1: I Sings.
3: Yes.
1: I Sings. Okay.
3: Yeah, so this is the beginning of many shows. So I Sings talaga, it's basically okay, kasi 'di ba typically when you do a concert, when you do a gig, parang it's always parang you have to sing the songs talaga that is expected of you, diba? So parang syempre bilang isang singer, parang gusto mo rin mag-explore paminsan-minsan, makanta yung mga songs na typically hindi mo naman kinakanta.
1: Mm-hmm.
3: So excited kami dito kasi nabigyan ako ng platform to just explore and play and sing. Mm-hmm. Ito, songs from musicals, songs from like animated movies. Mm-hmm,
4: mm-hmm. So ito yung pinakaiba ng iba mong concert na ito, kakaibang eyes yung makikita namin.
3: Kakaibang eyes
4: yung may experience namin kasi ibang-iba sa dati mong concert.
3: Yes, and sobrang intimate to. Parang ang pakiramdam dito, parang pumasok sa living room tapos magkakasama
4: lang tayo. Nagkakaraoke kayo, gano'n.
3: Parang nagkakantahan lang tayo. Very, very intimate.
1: Siyempre kasi nasanay na tayo dun sa genre na eyes yung ano eh, no? Yung tunugan, pero ay hindi. May iba akong parang sort of nire-reinvent mo?
3: Well, yes, something like that. Although, ang mangyayari kasi dito, these songs that I'll be singing from musical, from Broadway, let's say, or from mga animated movies, but still my style.
4: Still my style.
1: Okay.
4: Pero bibigyan niya na kanyang flavor. Parang gano'n.
3: Flavor kong medyo maasim-asim.
1: Icing. Yun pala yun. Yeah. Okay. Mm. Ayan. At syempre, nako, alam mo, tight ang schedule ni Ice ngayon. Bago ang ating hard sell na ano no na invitation mamaya. May daladalang gitara para sa mga nakikinig sa radyo.
4: Na.
1: May daladalang gitara si Ice sa atin. Nag-prepare po talaga kami rito para patikimin tayo.
3: Sige.
4: Ng Ice Sings.
3: Mamaya, Poisings.
1: Poisings. Pwede rin, mamaya.
4: Huwag naman, baka mamaya mag-makisings pa kayo.
1: Baka umulan pala.
4: Ano ba yan? Kaya na lang, ganda ng panahon eh.
3: Game?
4: Okay.
3: Game. Alright.

0: Grabe.
1: Wow!
0: Ang ginaw.
1: Ang sarap.
0: Ginaw ko halo, Boboy.
2: Nakalibre tayo, pinantayan tayo ni Ice lahat.
0: Pero alam mo, Ice, ang dami nagre-request na sabi, oh. Wala po ba yung anong nangyari sa ating
2: kaya
0: dalawa?
2: Na, eh.
0: Ang dami nagre-request dito sa Facebook Live natin, no? Bakit gano'n?
2: May kabe-break lang kasi dito.
3: Ay, kaya naman.
2: Some 3 years ago.
0: Sino? 3 years ago na? Kaka-break lang? Utang na loob.
2: Oo nga eh. Ang lamig-lamig talaga, no? Ng boses ni Ice. Na-imagine ko na kung ano yung ano. Tsaka yan, ano to? Sa Frozen, no?
0: Hindi Frozen yun. Sa Greatest Showman. Ayun yung sinasabi niya, nakakaiba. Yeah. Nagagawin niya. Na hindi niya typical na kinakanta
2: pasok
0: noon
2: na,
0: sa mga concert niya. Pero ito, binigyan niya ng sarili niyang flavor. Yeah.
3: Diba?
0: Kaya I sings. Oh,
3: yes.
0: Bongga. Ay, isa pa nga.
2: Pagbibigyan yata tayo ni Ice, at least yung ano, no, yung chorus, no?
0: Oo.
2: Yun lang ba yun? Yun lang?
3: Oo, sige. Okay lang. Chorus.
0: Oo naman.
3: 20-20.
2: 20-20, ha?
0: 20, ha?
3: Yan. Okay.

0: Alam mo, mabentang mabenta yung kantang, mga kanta mo, Ais, ano, dito sa programa natin dahil talagang heartfelt.
1: Eh. Yes.
0: Oh, heartfelt.
1: Tsaka nire-request din talaga. Kasi para maraming sumusulat sa inyong talagang mga heartbroken.
0: Correct.
1: Totoo. Kaya kasi heart to heart, di ba?
0: Kaya naman, Ais, please invite na natin yung ticket selling ba? Okay na?
1: Yes, opo. So, I'm inviting all of you, mga kapatid natin na nakikinig ngayon sa Heart to Heart to please come and watch my show, my concert entitled I Sings. Malapit na po yan sa November 6 and 7 at the Music Museum. Mm-hmm. You can get your tickets at Ticket World or you may call the Fire and Ice ticketing office at 0917-877-1758.
0: Yon! Maraming salamat sa'yo, Ice.
1: Maraming salamat din.
0: Oh, baka meron ka mga gusto ring pasalamatan. Go ahead.
1: Nice ko po magpasalamat sa... Wow!
2: Napaka-formal, ah.
0: Hindi, mga kasama natin, sina Troy.
1: Yes, sobrang excited na kami, of course. Troy Loretta, our MD, and my band, the Pogi Boys. We're very, very excited to perform for all of you. And syempre, maraming salamat sa lahat ng mga mula bata pa ako hanggang ngayon ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta.
0: Isa ako dun.
1: Thank you.
0: Isa ako dun.
2: Sobrang tayo, ano ka ba?
1: Sobrang salamat po. Malaking bagay yun. I mean, napatunayan ko na... Mahal niyo ako sa talent ko, hindi lang sa good looks.
2: So, thank you.
1: Oo naman.
2: Pasagutin natin siya ng ating love question of the day.
1: Ako, patay tayo.
2: Pinangako natin kanina, di ba?
1: Sige.
2: Yung ating love question of the day kasi, anong isang relationship lesson na sana nalaman mo bago ka unang umibig?
1: Ano ang relationship lesson na sana nalaman ko? If ang relasyon ay nagkakaproblema, kahit sa tingin ko, yung isang tao lang yung may kasalanan, meron at meron akong ginawa to contribute to that problem.
2: Mm-hmm.
1: So dapat, hindi lang, kumbaga dapat ako open-minded ako enough to be able to listen to this person.
0: Mm-hmm. Yeah. Okay.
2: I love it!
0: So hindi ang sisi sa isa lang.
2: Yes, dalawa kayo. Kaya nga siya relationship.
0: Correct.
2: So dapat pagtulungan nyo, pag-usapan yung dalawa.
1: Pero nakatulong din naman na ganun yung pananaw ko dati. Kasi at least nahiwalayan ko yun. Tapos yung asawa ko ngayon, si Lisa.
0: Of course.
1: So, pero actually lahat ng to sa kanya ko natutunan.
0: Mm-hmm.
2: At least, di ba, lahat ang nangyari may dahilan.
1: Ayo.
2: At ang dami mo natutuhan.
1: Totoo yun.
2: Di ba?
1: I think para sa akin, magiging failure lang ang isang relationship kung wala ka natutunan.
2: Tama.
1: At hindi mo i-apply yung mga natutunan mo sa bago mong magiging relationship.
2: Yung sinabi ko kanina, dapat may pagkatuto, di ba?
0: Hindi
2: pwede pa ulit-ulit.
0: Hindi ang galing mo.
2: Di ba? Sabi ko nga sa'yo Dapat di na tayo nagpapauto. Dapat natututo din tayo.
0: Kasi nga, di ba? Maki.
2: Di ba? Hindi lang sa'yo
0: Paano? Ice, maraming salamat again.
1: Thank you very much, Maki. Boy. Thank you for having me.
0: Yon. Mga kapatid, dyan lamang po kayo. Saktong-sakto, alas 12. Yan nga po ang ating tamang oras. Kasama nyo pa rin. PM is the key. Ako po si P. Popoy.
2: At ako naman si M. Mackie at your service. Ito pa rin sa True FM.
3: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Kung may sikreto ka, kabisyo, ibahagi mo na yan dito.
1: True.
0: Bakit mo? Kasama kasi yung mga DJs na nandito. Basta si Rocket Tera na po kasama ninyo. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
2: Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed.
0: Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
2: Secret Files.
3: Secret Files.
2: Secret Files.
3: Secret Files. Secret Files.

0: Lakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Polly Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
9: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Buwan-buwan, pinoproblema natin ang mga bayarin. Bayaran na naman ng kuryente, tubig at internet. Mahabang biyahe at pila na naman sa mga payment centers. Buti na lang, pinadali na rin ng GCash ang pagbayad ng bills. With G-Bills, iwas biyahe, iwas pila. Ang padala ng kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para pwedeng diretso pambayad sa G-Bills. Kadalasan, sa pagtanggap ng padala galing abroad, may mga extra fees sa ibang merchants. Kaya nababawasan pa ang pinaghirapang ipadala. Buti na lang, kabisyo, libre maklaim ang remittance abroad via cash-in sa GCash app. Pwede rin mag-cash-in for free sa mga official GCash partners like Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, and more. Up to 8,000 pesos ang pwedeng i-cash-in for free kada buwan. Kaya pag sa GCash, mas madali ang buhay. Sa pagkuha ng padala at sa bayarin, hindi ka napipila o babiyahe pa. Libreng cash-in pa, kaya mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe or TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply. To know more, GXchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. At kasama mo pa rin si DJ Rocky Terra at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
11: Ang himpila, mapaumaga, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan.
12: Sama-sama, kasama mo kami, Kabisyo.
13: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
10: Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo, pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
14: Secret Files.
15: Secret Files.
14: Your story they never knew existed.
10: Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
14: Secret Files.
15: Secret Files.
14: Secret Files.
15: Secret Files. Secret Files.

no, nakarelate ka kay Sky. Na meron kang inililihim sa jowa mo. Eh kasi hindi ko sinabi dahil alam kong magagalit siya. O yun naman pali. Bakit mo gagawin kung alam mo naman palang magagalit yung taong boyfriend mo o ginojowa mo o sinasabi mong mahal mo? Yun tayo eh. Kaya hindi ko sinabi kasi alam kong magagalit ka. First of all, ba't mo gagawin kung alam mo nga magagalit? Yan tuloy, nakukonsensya ka ngayon. Sky, alam mo, nararamdaman ko namang okay kang tao eh. Mabait ka, mabuti kang tao. Kasi kung masama ka talagang tunay, hindi ka makukonsensya. May mga taong ganun, hindi nakukonsensya. Pero ikaw nakukonsensya ka. At nandun ka sa pagitan na magsasabi ka o hindi ka magsasabi. Kasi nandun yung takot na baka hiwalayan ka nga kung sakali na sabihin mo sa kanya yung katotohanan. Pero it's up to him, not your decision. Bakit? Nagawa mo ni. Hindi naman sapat na dahilan na mahigpit siya or overly protective ang jowa mo para gawin mo yung bagay na yun. If may issue kayo, you communicate. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay na alam mo ikagagalit niya. Might as well talaga makipaghiwalay ka na kung natatagpuan mo na yung sarili mo na gumugusto ng iba. Kung hindi kayang magpaka-loyal o magpaka-faithful sa isang relasyon, eh di wag na po kayong pumasok sa isang relasyon. At sa mga overly protective partners dyan, wala namang masama na paminsan-minsan territorial tayo o nag-check-check, merong checkpoint, security point check, at kung ano-ano pa. Pero wag namang sobra na nakakasakal. Kapag hawak ka ng bigas, di ba? Pag ginawa ka mong ganun, dinakot mo gamit yung kamay mo. Pag sobrang higpit, anong nangyayari? Di ba may pumipiglas? Pero pag sobrang luwag, may mahuhulog din na bigas. Pero kung sakto lang, walang kakawala. Sakto lang yung hawak mo. Balanse lang. Sana ganun lang din tayo sa relasyon para hindi nagpupumiglas yung partner natin. Ang tao-tao lang, hindi dapat ginagawang mundo. Bigyan natin kalayaan ang isang tao para lumigaya sa buhay. Pero kung ganyan yung dynamics ninyo at nagkakasundo kayo sa ganun, okay lang yun, it works for you. Pero kung yung isa feeling niya unfair na yun, huwag na. Oo. Kasi hindi uubra. Hindi pwedeng hindi mo naiintindihan kung bakit siya nagiging protective sa iyo. At hindi rin uubra na may inililihim ka sa jowa mo. Nagsisimula ang third party sa ganyang maliliit na bagay. Na kapag lumipas ang panahon at ito'y nagpatong-patong mga maliliit na bagay na pagsisinungaling. Darating yung araw na isa na itong full-blown cheating. Hindi naman nagsimula yung third party dun sa kumeme agad, di ba? O pumunta ng Santa Mesa para doon gumarahi. Hindi naman nagsimula yung ganun eh. Nagsimula ito sa simpleng chat, simpleng akbay, simpleng tinginan, simpleng tuksuhan sa opisina, simpleng paghanga hanggang sa naging consistent at mas naging klaro ang lahat na meron pala kayong nararamdaman para sa isa't isa. At bago ka makasakit ng isang tao, pigil-pigilan mo na. Mas okay yung wala kang matatapakang tao malinis. Yung hiwalay kayo, tapos bago ka lumandi ng iba, hindi yung meron ka pang jowa, tapos parang binigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na lumandi sa iba. Kung hindi mo gusto yung ways ng jowa mo na pinaghihigpitan ka, humanap ko ng ibang jowa na maluwag, diba?
yun lang. Kung hindi kaya magpaka-loyal, faithful, kaya paghiwalay. Pero kung ang usapan pwedeng dala-dalawa, tatlo-tatlo, edi go lang. Charot, may darot. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me at akitera@gmail.com. Ako po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sky's Secret 5.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Nay, mano po. Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwashing.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.
9: So

0: niacinamide para sa pretty power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: Watch those papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, di ba?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
10: Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po?
11: Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila, nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko, no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa 1 linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication ng magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron

0: best nap. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Abangan sina Kamikaze, Itchyworms, Dilaw, and more on October 24 sa Lavie Resort and Casino Manila. Drink responsibly.
2: Wow! I feel good!
3: Oha, ang sarap pakinggan ng mga paborito mong kanta dito sa Love Radio, no? Pero mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Ah, eh yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky at kayo nakatutok dito lang yan sa Stasyong Feel Good. 90.7 Love Radio.
4: Ang himpilang kasama mo
5: sa tanghalian, subuan, tawanan at kwentuhan.
6: Hindi ba parang
7: sama sama sama mo kami kabisyo.
8: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
9: Kontrobersyal.
10: Actually, nakatikim mo ko ng sampal sa kanila. Tinutukan ako ng barel.
9: Mas pinainit.
11: Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po, nabayaran ko siya. Sabi niya, dadagdagan ko na lang, pero pumayag ka na makipaglaro sa akin.
9: At mas pag-uusapan.
12: Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya.
9: Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets.

0: na kabisyo para mag-reflect ka sa mga desisyon mo sa buhay. Di ba humiling ka, asawa, pero binigay sa'yo, may asawa na. Charot, may darot. Alas dos na!
1: Tuloy ang ligaya.
2: Tuloy ang ligaya.
1: Araw-araw ang saya. Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok, kahit

0: is brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: And Playtime Entertainment, born for happiness.
2: What's up, Kabisyo? What's time is...
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: MX3. Dito ako, bilib.
0: And
1: wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
5: Si Donald Reluya, isang health advocate. Pagdating sa kalusugan, dapat always at your service. Kaya I really take good care of myself with the help of MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
7: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero.
8: Smart.
7: Ang galing for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins. Tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
11: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.
12: Oh, yung pamangkin mong si JP na promote.
13: Mana sa mami niya.
12: Pag weekend, nagma-masters pa yun, ha?
13: Mana sa daddy niya.
12: Kaso na ER sa taas ng BP.
13: Yun lang, pati yung minana niya. Eh, kamusta na siya?
12: Ayun, may sakit, kaya di makakapunta.
14: Sabi ni Doc, pag nagka-chronic disease, ang immunity lalong hihina. Mag-Immune Pro. Tulong papalakas ng immunity with proper diet and exercise.
12: Oh, JP, nag-Immune Pro ka na ba?
15: Opo naman.
13: Mana sa tita.
14: Immune Pro.
16: Unilab quality yan.
0: Immune Pro. Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
17: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
18: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po

0: Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, Iho.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
8: Baka mas madali ka na magkasakit.
7: Payo ni Doc for 50 and up. Alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang himpilan. Ang himpilan. Mapaumaga. Mapaumaga at gabi. Ikaw ay sasabayan.
10: Sama-sama. Sama mo kami kabisyo.
11: Kailangan pa bang i-memorize yan? Base!
12: Controversial.
13: Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila. Tinutukan ako ng barel.
12: Mas pinainit.
14: Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po, nabayaran ko siya. Sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin.
12: At mas pag-uusapan.
15: Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya.
12: Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets.

0: yun, Kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. This is Top Secrets. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon!
1: Magandang hapon po, Madam Rocky Terra.
0: Anong pwede naming itawag sa'yo?
1: Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Aladdin.
0: Aladdin, ilang taon ka na?
1: 30 years old po.
0: Sang lupalop ka naman galing, Aladdin?
1: Mandaluyong City.
0: Mandaluyong, alright. Aladdin, 30 from Mandaluyong City. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo?
1: Meron po kasi akong babaeng nagugustuhan. Di bali, nagustuhan niya rin ako pero po mas pinili niya yung

0: isa kasi mas mapera, mas gwapo, saka po parang secured na siya doon.
1: Pwede bang malaman, Aladdin, kung sino bang kamukhang artista nitong babaeng ito na nagustuhan mo?
0: Di bali po, kung iwawangis ko po siya, kamukha po siya ni Catherine Bernardo.
1: Wow, Catherine Bernardo. O etong lalaking pumorma sa kanya na lumamang sa'yo, kamo?
0: Siguro po, ang lamang niya lang sa akin sa siguro mga dalawang paligo, mga ganon.
1: O dalawang paligo na nakapaglinis ng pusod, ganon?
0: Opo, mga ganon. Parang ako, kulang lang ako sa ano, sa tutuli, mga ganon.
1: Tutuli, o. Ikaw muna, Aladdin, sino muna kamukha mong artista?
0: May nagsasabi na Aljur, may nagsasabi na may pagkalimin ho, mga ganun po.
1: Talaga, Aljur? Tingnan ko ngayon, tsura mo. Ayaw nga, ang pogi mo nga, Aladdin. Aljur slash limin ho. Tapos yung
0: yes,
1: karibal mo, sino ka mukha?
0: Parang may pagka-empoy, mga ganun.
1: Pero mapera.
0: Mapera po, may sasakyan, may magandang motor, nakakain kung saan-saan. Pero ako, pang ano lang ako eh, pang kwek-kwekan lang ako eh.
1: Pero Aladdin, pwede bang malaman kung ano munang trabaho mo?
0: Nagtatrabaho po sa isang private company.
1: Private company. Anong industriya ito?
0: Yes po. Ano po, offices, mga ganun po.
1: Ah, offices. Tapos itong babae, yes. Saan mo naman siya nakilala?
0: Di ba, din nakilala ko po siya nung ano, nung nagkaroon kami ng gatherings na magkakaibigan. So, pinakilala siya sa akin ng friend of friends. Ganun po. Tapos yun, nagkausap kami. Then para nagkamabutihan, nag-usap namin sa messenger.
1: So paano mo nalaman na dun siya sa isa umuo?
0: Nalaman ko po nung sinabi sa akin din ng kaibigan ko. So, ayun po. Di ba rin magkakaibigan lang po sila? And then, nalaman nila na nanliligaw na ako. And then, yung kaibigan ko, sinabi sa akin na itigil ko na kasi, ayun nga, sinagot niya yung isa na mapera na kamukha ni ano, Empoy.
1: Gano mo ba siya katagal nanliligawan tapos sinabi mag-stop ka na?
0: Ano po? Siguro mga isang buwan din, mga ganun po.
1: Isang buwan? Para sa'yo ba matagal na yung isang buwan o mabilis yun?
0: Para sa akin, mabilis po.
1: Ah, mabilis.
0: Pero sa panahon ngayon, parang medyo matagal na siya, ganun.
1: Ah, so dapat mga 3 days lang, ganun, yung ligawan. Tapos kayo na agad. Aladdin, ano-ano na yung mga dates na ginawa ninyo nitong babaeng to na kamukha ni Catherine Bernardo?
0: Ayun po, kumain lang sa labas. Kasi di naman po ganun kalaking sahod ko. So yun, sa kwek-kwekan, sa mga fast food, mga ganun. Tapos tamang pasyal. Ayun po.
1: So nung time na yon, naramdaman mo ba na may pag-asa ka sa kanya?
0: Yes po, kasi ano eh, pinaramdam niya rin sa akin na parang gusto niya ako. Siyempre po ako, umasa. Nasaktan.
1: Hanggang saan kayo umabot? Nag-holding hands ba kayo? Nag-beso-beso? Yakapan?
0: Wala pa po sa point na yun kasi ako po, ayoko pong mangyari yung mga ganun bagay hanggat hindi ko po nakakarelasyon isang tao.
1: Wow! Grabe, sana dumami ka pa.
0: Yes po.
1: Aladdin! Okay, so Aladdin, nung time na sinabi na sa'yo ng tropa mo na itigil mo na kasi sinagot niya na yung isa, ano naramdaman mo?
0: Nag-breakdown po ako ng malala.
1: Paano yung breakdown?
0: Umabot po sa point na parang ayoko nang makausap ng ibang tao, ayoko nang makakilala ng ibang tao, ayoko nang pumasok sa trabaho kasi yung tipong binigay ko na lahat ng efforts, lahat ng makakaya ko para maging kami, pero at the end of the day, wala. Mas pinili niya yung isa.
1: Masasabi mo bang mahal mo na siya?
0: Yes po. Naramdaman ko na rin kasi na ano eh, nahuhulog na ako sa kanya eh.
1: So masasabi mo rin bang, Aladdin, na wala kayong naging official na pag-uusap na tapos na kayo? Or kasi wala, di ba wala namang po ganun eh, yung parang wala man lang siyang direktang mensahe sa'yo na sorry, we can't push through or hindi na natin pwede pagpatuloy itong ligawan na to kasi sumagot na ako ng ibang tao.
0: Wala pong nangyaring ganun. Minessage ko po siya na Kung ano ba yung naging dahilan niya, kung bakit ganun yung nangyari. Hindi po eh, puro sin lang po siya eh. Tinatry ko siyang tawagan. Wala, puro sin lang po.
1: Gano'ng kahalaga sa'yo yung malaman yung rason kung bakit yun yung lalaki pinili niya at hindi ikaw?
0: Sobrang halaga po sa akin kasi syempre, para malaman ko kung ano yung totoo, sa kung bakit hindi ako yung pinili niya. Yung mas pinili niya is yung kamukha ni Empoy.
1: Baka naman kasi, grabe ka naman Aladdin, iba tuloy yung ano naiisip ko. Parang, grabe, I can see Empoy in my mind. Anyway.
0: Hindi naman po sa ano, pag ano, magwapo rin naman po sa Empoy, pero syempre, mas gwapo ko dun.
1: Oh, eh basta kung sino yung tumawag sa akin, yun yung mas gwapo para sa akin. Hello. Tawag din siya kung
0: yes
1: gusto
0: po,
1: niya.
0: Tama po.
1: Okay, so Aladdin, ito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon para makapagbigay ng mensahe doon sa babaeng niligawan mo na hindi man lang kayo nagkaroon ng, kahit na hindi kayo naging opisyal na kayo o kahit hanggang doon lang kayo sa ligawan, syempre mas maganda pa din, di ba? Mas respect, kumbaga nandun yung respeto kapag maayos na nasabi sa'yo na, by the way, hindi na tayo pwede magpatuloy kasi meron na akong ibang sinagot at nalaman mo din kung ano yung dahilan. So go ahead, bigyan mo siya ng mensahe.
0: Sige po. So, papangalanan ko na lang po siya na ano, Inday.
1: Ah, sige, go. Anong sasabihin mo kay Inday?
0: Inday, gusto lang naman malaman kung bakit ganun yung nangyari na alam mo yun, yung niligawan kita, umasa ako, excuse me, binigay ko lahat ng time ko, efforts, tapos bigla ko na lang malalaman na ayun, iba pala yung sinagot mo na porket mapera, porket may kamukhang artista, so yung pinili mo kaysa sa akin, mas pinahalaga mo siya through all my efforts and pero naiintindihan ko naman kasi nirespeto kita, nirespetuhin ko rin yung decision mo. So, ayun, kung talagang mas gusto mo siya, mas pinahal mo na siya, iintindihin ko. Pero once na magkaroon ng chance or saktan ka niya, huwag naman sana, dito pa rin ako sa palagi. Naka-open pa rin naman yung linya ko para kausapin ka. Yun lang po.
1: Nakabukas ba ang linya o nakabukas pa ang puso?
0: Nakabukas pa ang puso po.
1: Ay, grabe naman talaga. So, kailan mo masasabi sa sarili mo yung panahon para huminto?
0: Masasabi ko po siya kung talagang kakausapin niya ako ng personal, ng ganun po na wala na talaga, hindi niya ako gusto, or mahal niya na talaga yung tao at mas yun yung pinili niya kaysa sa akin.
1: Pero Aladdin, paano kung hindi siya yung ganong klase ng babae na magsasabi talaga sa'yo na sorry ha, hindi talaga tayo ubre kasi mahal ko talaga yun eh. Paano kung para sa kanya tapos na talaga yung inyo kasi to begin with wala naman talagang nasimulan. Paano kung ganon? Kaya mo bang mag-move on na ganun lang yung nangyari sa inyong dalawa?
0: Kapag ganun po yung nangyari, kaya ko naman po tanggapin, kaya ko rin naman po mag-move on kasi ganun naman po talaga yung buhay. Eh. May mga tao talaga na hindi ka pipiliin, na mas pipiliin yung iba. Hindi naman sa dahil kung anong meron ka. Pero syempre, ayun yung choice niya sa buhay eh. Ayun yung choice na pinili niya at hindi ako yung pinili niya. Masakit pero syempre, kailangan tanggapin. Hindi lang naman din siya yung nag-iisang babae sa mundo.
1: Yun.
0: Marami pa diyang iba. Yung bibigyang halaga yung lahat ng mga paghihirap ko. Yun po.
1: Yun. At syempre, for sure meron ka rin mga pangarap sa buhay. Tama, Aladdin?
0: Yes po, tama po.
1: At gagawa ka ng paraan para matupad yung mga pangarap mo na yun sa buhay.
0: Yes po.
1: Ayun. So maraming salamat, Aladdin, sa iyong pagtawag sa programang ito. Sana talaga ay makakita ka na o makita ka na ng babaeng magpapahalaga sa lahat ng efforts mo sa nararamdaman mo. Sana piliin ka rin ang taong pipiliin mo. Alright?
0: Yes po. Thank you po, Madam Rocky.
1: Thank you. God bless.
0: God bless po. Ingat po.
1: Yan po ang ating top secret sharer, Aladdin 30. From, saan nga siya galing? Sorry, Mom Brain. Mala na kayo dun kung saan siya nagmula, no? But anyway, ganun talaga. Sa panliligaw, hindi porke nanligaw tapos nagpakita ang babae sa'yo na may pag-asa ka, ibig sabihin yun na yun. Siyempre, keeping her options open pag ganun yung usapin, di ba, sa panliligaw. So, yun lang. Ikaw din kabisyo. The more entries, the more chances of winning kung gusto mo. The more na marami ka nililigawan, the more na pwede kang manalo sa kung sino man. Basta, lahat sila alam dapat na marami ka nililigawan. Ganun din sa mga manliligaw. Dapat alam nila lahat na marami kang maraming naliligaw sa iyo. Para fair and square, di ba? Well, anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.

0: Car Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Is this Easy Hugo stains a champion dishwashing?
3: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo, at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
5: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino. Hindi sumusuko.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang...
12: Yan Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: At kapag alas-stress, sino dapat ang merienda mo?
1: Walang iba, DJ Kimchino. Aras natin, alas-stress.
2: Tuloy ang ligaya.
3: Tuloy ang ligaya.
2: Araw-araw ang saya. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit sa ang sulok.

0: shirt.
1: May trip ang bawat kabisyo. Trip niya. Trip ko. Trip mo.
0: Akala ko ikaw ay akin.
1: Yeah. Pero merong iisang trip na magkakasundo tayo. Love Trip. Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi.
2: Oh yeah.
1: Sa 90.7 Love Radio. Yeah. Love Trip. Kasama ang inyong spicy opa na ka-love team. Kim Chino.
3: Opa. Thank you.

0: mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Ako pa rin po, makakasama ninyo Jared Moreno sa unang party po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Suarez. At Sally Prim. Muli na tibuhayin ang tamis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
1: Kundiman at iba pa.
0: Tuwing Linggo sa paugnitong oras, alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

0: Bati namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
1: Para sa mabilis na wifi internet na swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na. For only 699 pesos install fee, may only internet ka pa up to 300 Mbps with average broadband speed of 240 Mbps with minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. Plus, may free Blast TV pa na may hundreds of movies and videos. Pumunta lang sa Globe G-Fiber prepaid website at magpalinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB-249601 series of 2026.

0: Neighbor on Cloud Radio.
1: JYP. Introducing Made in Asia.

K-pop Fever on Cloud Radio.

0: Tidra, tumutukoy sa mga pamaan, kasangkapan o teknolohiya na ginagamit sa paghatid at pagkalat ng impormasyon, balita at ibangan sa maramihang tao. Watch! Kapag ang tinutukoy ay pagtingin sa isang palabas, labo o aktibidad, o ingatan, subaybayan o siguraduhin ligtas ang isang tao, hayop o bagay, pag pinagsabay ang dalawang ito. Nature Watch, programang nagbibigay ng serbisyo at napapanahong isyu sa media at sa mundo. Watch. Siap. Way. Nature Watch. Simula October 24 sa Cloud Radio and Brown FM.
1: Girl, utang mo.
2: Ha? Wala akong utang sa'yo, no?
1: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
2: Ha?
3: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
2: Girl, pautang.
1: Ano bibiling mo?
2: Ano pa? Eh di Immune Pro.
3: Immune Pro.
4: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Immune Pro. Unahan palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro araw-araw.
6: Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe classic stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako.
7: Yan si Dan at 6am dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subo, 100% puro at natural.
2: Galing, Dan!
7: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
8: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.

0: Outbound FM. On air, online, and on ground. Sumasahin papawid sa Dangkagan, Bukid Noon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasabi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin. Bound lang yan.
1: Yung masaya.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko. Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingin ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta.
4: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another

0: ito po ang Bound FM. On air, online, and on ground. Sumasahim papawid sa Dangkagan, Bukid Noon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasabi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin, Bound lang yan.
1: Yung masaya.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma.
1: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
0: May OPM na rock.

0: po ang Bound FM. On air, online, and on ground. Sumasahim papawid sa Dangkagan, Bukid Noon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasabi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin, Bound lang yan.
1: Yung masaya.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugalihin suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihin suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ano? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Ah.
13: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
16: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Animal Feeds, katuwang sa pag-asenso.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Shampoo detergent, tapat po sa inyo.
1: TSS, masayang pumunta sa loan. Visit the website at tssloan.com.
2: Mag-loyal orange na, matatarap uminom ng sobring sa Pinas.

0: Imagina harap ka ba? Gusto ba ng balitang media? Then let's do the checklist. Harap mo ba yung nagbabagang balitang media dito sa Pilipinas? Check! Latest viewer at your fingertips all around the world. Check! Family media update na talagang magagustuhan mo. Check! Media knowledge and trivia na lalo magpapayabong. Check! Nakakatuwa at nakakalokang funny moments sa Philippine media? Check the check! Ngayon, kumpleto na ang lahat. Pero ang tanong, saan ka ba pumunta? Ang sagot, sa Cloud Radio, sa Bawi FM, sa Radyo Balbisig, at sa Extreme Online Radio 2. At lahat ay tutok na tutok sa Media Watch! Ang programa naghahatid ng balita media naman sa ninyo. Halos dalawang taon na patuloy pa rin naglilingkod para sa inyo. Samahan niyo ako si Kuya 150, kasama si Nakiam, Ray, at iba pa. Dito lang sa inyong weekend habit hatid ang balitang media na maaasahan. Ito po ang Media Watch. Every weekend po yan at 3 PM. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, ABM Radio Kabisi 1278, Extreme Online Radio 2 at sa ating mga partner TV cut networks tulad ng PSTV, ABM Radio 24, Reporta, TNP 24, KNT, PCBN International News at PBN 24 at various times and days.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin. Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayan yun yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin nating mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopon ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta na mga doktor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mephenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin para sure ball ang relief. Dolphinol, bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mephenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dolphinol, sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mephenamic acid.

And gentlemen, the show is about to start in

0: Your music splash with Cloud Radio. Trip lang.
1: It's 11:01 at night.

0: mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Kapag rin po, makakasama rin yung Jared Moreno sa unang parte po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Edi Suarez.
1: Subalit diliw kay sawing kapalaran.
0: At Sally Brim.
2: Ang ligaya na
0: natibuhayin ang tamis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
3: Kundi Man at Iba Pa.
0: Tuwing Linggo sa pagkakitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

0: Jess, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
4: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
5: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

0: your music splash with Cloud Radio. Trip lang!
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko. Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.
4: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
5: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.

siya. Tumutukoy sa mga paraan, kasangkapan o teknolohiya na ginagamit sa paghatid at pagkalat ng impormasyon, balita at tibangan sa maramihang tao. Watch! Kapag ang tinutukoy ay pagtingin sa isang palabas, labo o aktibidad, o ingatan, subaybayan o siguraduhin ligtas ang isang tao, hayop o bagay. Pag pinagsabay ang dalawang ito, Media Watch, programang nagbibigay ng serbisyo at napapanahong isyu sa media at sa mundo. Walk, Siak, Way, Media Watch, simula October 24 sa Cloud Radio at Brown FM.

This song is brought to you by Champion Detergent, tapat po sa inyo. Lagi magic sarap, scrambled egg ang magical. Mag-loyal orange na, matatanong uminom ng sobrang sa Pinas.

0: This song was brought to you by
1: Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.
2: TSS, masayang pumunta sa loan. Visit the website at tssloan.com.
3: Champion Detergent, tapat po sa inyo.

0: para sa umagang on the go. Kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates. Mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: It is us.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

Arakawa, kusoba ng balitang media, teratura checklist. Para po ba yung nagbabagang balitang media dito sa Pilipinas? Check! Latest viewer at your fingertip all around the world. Check! Family media update na talagang magagustuhan mo. Check! Media knowledge and trivia na lalang magpapayabong. Check! Nakakatuwa at nakakalokang funny moments sa Philippine media? Check the check! Ngayon, kumpleto na ang lahat. Pero ang tanong, saan ka ba pumunta? Ang sagot, sa Cloud Radio, sa Bawi FM, sa Radyo Kabisig, at sa Extreme Online Radio 2. At lahat ay tutok na tutok sa Media Watch! Ang programa naghahatid ng balita media na masahan ninyo, halos 2 taon na patuloy pa rin naglilingkod para sa inyo. Samahan niyo ako si Kuya Y50, kasama si Nakiam, Ray, at iba pa. Dito lang sa inyong Weekend Habit hatid ang balitang media na maaasahan. Ito po ang Media Watch. Every weekend po yan at 3 p.m.

0: mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Ako pa rin po, makakasama ninyo Jared Moreno sa unang party po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Suárez. At Sally Prim. Muli na tibuhayin ang tamis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
1: Kundiman at iba pa.
0: Tuwing Linggo sa pagganitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

0: germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na.
1: I'm late. What? No ships available? Wait.
2: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalantia. Safe, secure, enjoyable.
1: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
2: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships Registry, Avalantia.
3: May pangarap ka bang simulan ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungos tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah. All right.

I'm fine. I want you to be happy.

0: Ito na, Cloud on Bound na! Saturdays 1 to 6pm on Bound FM and Cloud Radio.
1: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka kung masakit kumalaw,
2: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan.
1: Mag-eskalan! Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
2: with long-lasting relief after 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Eskalan!
3: Unilab quality yan.
4: Naproxen sodium is the generic name of Eskalan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Non-stop allergies? Ang solusyon.
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
9: Mula sa Beat Media Communications.
10: Adam Orellar po. Bakit masira ang appliances, mabaho ang rep nyo? Birusan ang init ng aircon sira, sira ang smart TV basag yan. Lahat ang masira ang appliances, mag-Everest Appliances ka na para cleaning sa rip, para sa aircon cleaning ang malamig at smart TV manonood yan. Para masarap ito, mabango ang aircon, sarap. Adam Orellar po. Basta appliances masarap, ito na mag-Everest Appliances, freezer rip, aircon, and smart TV.
11: Everest Appliances, available of leaning appliances stores nationwide.

0: May grocery na bagong store, Adam Orellar Supermarket na, bagong tindahan na mas mabili na.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with sabon ni Wally. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
8: Mula sa Beat Media Communications.
9: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher.
10: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: I tastify chicken McDo. Napakasarap nito, talagang nasa satisfy.
12: Fried chicken craving, steaming hot.

0: estudyanteng lumalaban para sa makinilang mga pangarap. Sa mga pagod po yata at naduduling nasa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayan yun yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopon ninyo, Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta na mga doktor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand mati sa IQVIP, MDI at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin para sure ball ang relief. Dolphinol, bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. Dolphinol, sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most...
1: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.